0: Bekamu ka baby leswi a ndzi nga ku lava ku humelela a mina vatswari va ni fostela ku chata mina ni nga lava ku chata ni n'wi lava mi ni tirhandzela wena ntsena xi ka swi twala kwalaho a
1: ni vhela ni ku AI masiku lama a ni ku vhela ku na AI
0: kona AI ya ti-voice AI ya ti-voice yi tirha ka ti-pic na ti-video hayi ka voice
1: AI
0: ka voice hi u loyi n'wina loyi chavuki ha ka yi mi vula straight swi straight tata wa hemba AI ni ku AI ya njhani leyi wa yi humesana nkarhi ku mi foni hi nkarhi ma hi lowu nkarhi mi foni hi lowa kota to 11 na vusiku ene hi kota to 11 hala one a tiri ku beni a ni va rendele makoti masivona ku n'wina hi n'wina tolo kunene a mi ri ku vulavuleni na yena loko mhe mfundhisi no loko ku ri mhe mfundhisi no hamba ni veka bibele ni khoma ni kongoma movheni ni ku hayi mo yi phamela hi famba a swi na problem mi ni ta va ni ta va ni dye ni famba mina a na problem
1: as long as na leyo program yi fambi ni
0: emahlweni ya loko yi famba ya mahlweni hi ta famba n'wana ni tlakuleni kwala ka n'wana ni tlheli
1: mara ni ngo mavoti bonsara ti na ntirho masiku
0: lawa eya a hi na mhaka na tona ti nga ni kokeli n'wana wa mina henhla ka mavoko ta vona loko va ta ni fumbutela loko va ni fumbutela
1: yi ta hi ntirho
0: hayi loko bawusara loko n'wana loyi a ndliwa bawusara yi nga ri kona hayi a vanhu va vavisele n'wana a ni n'wana ni n'wi tlakuleni a vanhu va vavisele yena loko va ta ni vona ta valandi 1 by 1 va nga ri ntirhweni a ku tiki nchumu ni landa 1 by 1 va lava va nga ni vavisela n'wana wa mina a ku khataleki a ku khataleki n'wana swi nge ncinci wa mina ni fela vana va mina ina munhu u lwela swi leswi swi nga swa yena n'wana a nga zanga a vula ku a nga ha ni lavi na yehe mana wa ku a nga vulangi yo bayisiseka ku vona ye le boni ni byele straight hi nomo ni swi twa ta pfumela na mina okay a loko ku ri ku mi ri karhi hava hi ta vonana hi siku ra mucato loko ku ri karhi hava a hi problem hi ta vonana hi siku ra mucato sikunkulu ni fika straight to mi ni vona ni ta ni suka le ndhaku leyi yena loyi xisati mi vona a ri a ni i xidudlanyana mi kuma ku se na puma leri a ri ra n'wi vulula swo dlingari yo mbala rhoko liya ya mathiniti ma yi vona eta onda hi kan'we ni fikini mina ya the joke volta the village boy la no the village man ku va ri yini vo kumbexana vona va nga swi tisisa va nghwetla va nikasa kumbexana va nga ni nikasa to mhe ni famba The village va mina mi mindlisa ku yini ni na fika me ni vula le makale ya ku loko nwi imeri ku chateni ku fika xiyengele xa xa ku va ku mfambisa ku loyi a ra na ku ma mchato lowuwani ku u ya mahlweni a yimi a ta hala mahlweni a ta hi byela ku why u nga yi mahlweni nakona ku fanele ku ndleka yini ivi ni kaka suku yima mina ku mchato wolowo u nga yi mahlweni i sati wa mina loyi na loyi n'wana wa mina swi kahle kumbe swi kahle
2: kahle ku ri u ta ya mahlweni mchato
0: mina
2: because mchato u nge yimi
0: swi kahle
2: nge yimi a ni ri swi tikomba
0: u miri swi kahle
2: swi kahle ku swi kahle ku ri mchato u ngo yimi me loko se ni mchata a ni ri ka wena se u swekile u move on se u le ka me se me u pfumelini ku ri lani mchata
0: ehe
2: mchata ni famba ni ya pambi
0: ivi ku fika xiyenge xi lexaku i mani a nga na rito ehleni ka mchato lowu ivi ke ni suku yima mina ni ta ni ku mina kumbexana ni yimisa voko ni ku mina vona na hesa a sungula ku a ni a nga ni byelangu a nga ni lavi a sungula ku juluka manjheni va ku tanani haleni vava ni ya kwale mahlweni ni ku we mike hlamusela straight ni ku mucato u nga yi mahlweni va ku why munhu loyi nsati wa mina na n'wana loyi n'wana wa mina vaku he ni ku junior a hi fambi kahle swi tshamisekini sweswo yena a nge vulavuli nchumu va vutisa mina a va vutisi yena va vutisa mina ni nga yimisa voko loko mechati lowu a ni wu lavi u ya mahlweni
2: swilongwa swa break se n'wana loyi loko u ri a yi fambe kaya junior wa pfumela pana ku famba yena or a nga pfumeli
0: wa ni tiva ku ni papa yena
2: wa ku tiva n'wana phela ni ri leke ka u le ka conversation ya ku ri sweswi a nga swi twisisi ku ri make na baba ku endleke yini sweswi nya se va ni kume baba mun'wana
0: phela yena laha i swi tiva i swi teke nga ri i le phatini a ku nga swi tivi ku mhani vo famba hi le sweswi va nga ti ya practice xitepe hi tiva ri phatini mina ni ku na fika ni vo ga ku se yi yaka bava wun'wani a nga swi tivi sweswo
2: ya mara na u ri tano u ri a ni ri loko u teka a homi loyi u yi teka na n'wana wa kona u famba na yena
0: ra mina role ni ta ti hlayisela
2: se loko nsata ri yanga swin'wana famba na vana
0: wa man'wana wa ko
2: lava nga vatswala ye
0: i n'wana wa mani
2: i wa wena yepe mirito
0: wa mina na yena a va la ku nghena va n'wihasani laniwana n'wihasani a nga la ku nghena kumbe na ye n'wihasani vaa ni fika ni n'wi tlakula mina ku n'wi gi fambi ende va ni ta ni xilongeleni na mazimba
2: loko u teka n'wana mi famba se va sala mchamuxado qhuveka u ya phambeni
0: switroyi swa swo ta hala seni xi phirinukile ene ni fambe na rhoko ku hava ku mi ta teka xin'wana xihlangu mi ximbarisa
2: we u fambe na yini
0: na a ni ximbale rhoko yaleya xi nga yo basa mi nga xi nga xa
2: a swi tomani swi xota ku na nkinga mara mixato u ta sala ku quveka a ni ri na wa se va swi vona ku ri lava va kwati va teke n'wana a yi fambeni
0: No vulaku no vulaku phela yena lo mhana nwana mlata vulaku no vulaku phela yena lo mhana nwana mlata vulaku anga ha swikota ku vulaku

0: sala hi tisa ntirho. Swan'wana va ta sala va swi vona. Mara a swi longa tika hi bava ya ku nankeni.
1: Ivi mi tisala mitsotswana vhele, mitsotswana yin'wana a fambini.
0: Hi sweswo madala wa mitsomtsa kahle we. Ku ze ku biwa na mphulukwa va ri ora ya nga lahlekanga swi lava mabava yena.
1: Mi vula ku va nga swi nga ha nandziha? A swi nge nandziha. Phela ku phati leyi ti nandzihaku hi holi ya yo fungula lexiya xa hambi ri vheyini mi fungunula so.
0: Hambi na loko swi nge nandziha DJ mara. Muchado ku ri loko swo fika makumu fike makumu a ku na lexi ta xi endlaka.
1: Eyi mina na wu hangalasa. Mi vona mi fundhisaku swi xa xini. Hi ta hlangana matafuleni ku dyeni.
0: Mfundhisi lava ntirho hela phela a nge pfumeli ku ri swi hangalaka.
1: A ni phela va ri i mani loyi a nga na rito ehenhleni ka vacati lava leswaku mucati lowu wu nga yi mahlweni loyi alelelanaku na wona. Ivi loko evoko va vitana na haleni bava ni ya bava mi vona lowo n'wansati se rhurhumela ku loko se mi fikile ni lava leyi ka mingama.
0: Mara ni na ko swi ta ya ku ri hikokwalaho laha ndhawu ya wena ku ta va ku ri kwika koho i mutini wa nuna lweyi ku ri
1: hi le kerekeni
0: or i kwihi
1: hi le kerekeni
0: hi le kerekeni ya loko ni le kerekeni
1: hambi ko va kwele ka n'wina kwele mi a ni mi vambetenda ni ta kona
0: mara se ti-pounds ta mina ta va ti ri kope
1: yini
0: at the pounds ta me
1: engine sweswo
0: the bodyguard
1: a ni tirha ni tela ngi vona ni tele yin'wana wa mina nsati wa mina
0: loko ku ku ta laha hi va ku khoma va ku dliva la
1: xifuwo a va ni tivi mina ni phela mhaka va tela a va ni tiva ni mina no ta ku fana munhu un'wana na un'wana fika ni tshamaku endhaku kwele ene loko va ni nyika nkarhi wa ku vulavuliwa laha nga na rito a ni mi nge ni sivi va nge ni sivi mhaka ya ku vetiri laha nga na rito se ni yimisa voko se ni ya ku vulavuleni na mina i nkarhi wa mina
0: mara lava va ta va va khome program direct
1: program
0: director ni ri ta va yi tsaliwe program director ku ri va nge hlaphela va nge rhambi va ri wena u ta vulavulaka a va swi tiva ku ri wena u ta moxa
1: e-e-e a va ri mina a va vuli vito vari loyi a nga na rito ehenhla ka vacati lavambirhi loyi a alelelaka na ku mucati lowu wu ya mahlweni a yimisi voko se ni ngo ivi va ku talani haleni bava va ni vitana ni yaleni ni fika ni vula mina ni ku mucati lowu wu nga yi mahlweni cause loyi nsati wa mina na loyi i n'wana wa mina ni vulavula hi ku teka n'wana.
0: Ya bona kwalani
1: ani ave phela la vane mina hi chaku mina va i nkarhi wa mina ni yimisile voko se ni fanele va ni vitana ni ta mahlweni ta vulavula xikhalo xa mina
2: nkarhi walowo wa n'wina a huu loko mi ku loyi i wa mina muti wa ka vo wa mi tiva
1: n'wana loyi va a nga na n'wana wa vona va n'wi tiva ku wele kwihi ya e fosile a fosile hale ka hina eh a fosile e mi fosile
2: wa mi va ka va mitiva
1: e mi fo ani lavi vona ha ani lavana ni lavona ni lava loyi mu fosilewa alright no problem teka ni n'wana wa n'wina ni lava mfumo n'wana wa mina xirhodyana

0: the flesh man, me go over.
1: Mm.
0: Ah, yeah, the same very good. No, very similar, merit you in very ago. It take a man, sat one mean.
1: So,
0: I'm taking out some of the living palm.
1: Well,
0: from some of the living palm,
1: I'm taking any.
0: Mara,
1: Sirie, makului logo checka. Wofam bale aya tekiwa engani or wofam bano kurbar nangwe or wofam bapsar vele seba fambi na kuwa fambi chomo we nae.
0: Wofam ba kuwa ba mungu ba zisi ni kumbi mungu kumbi mara rezi kumeshan ita kuyini na afuwa ya fam ba nansi ala. I'm going to go to the house.
1: I'm not sure if I'm going to be able to do it.
0: Inaka.
1: Oh, wow.
0: Yeah, look, look, we're not even going to fig. Minaka. I'm going to send him for this. I mean,
1: I'm going to go to the house.
0: This was so. Magaliani, oh, and Steve, you came when I made it some second vele combe. I got it.
1: Your Maragatega, summer, go to vele, In I some second because Logo was checked. Ntiso yako hlokoma kako the winger sisho the winger inga tsamisa sho ayina nhloko ayina nje because anere ukwala benge steve kuri wa wrong taba kuri man ba ziba kumakala siba fambeni ba siye ku bobaba landweni ele shundla shale ndlweni ishale ndlweni sheba nge bali ba rezi famba akuri mhaka ya 1 2 3
0: hey ani kuna lesha I don't come into Sago. You come on a swing at Samacavo. Must one, man, a tempisanengo, Nitalovola. Etata Tama Halegame, a Hinkarwalo, Negatawan nobody knew one a chatty new war. Say, look, or in the lessee, go sick of a life, we are vacant. You know what each other win.
1: swira kuri na swikemu xikarhini va mi tshembise mhaka ku ri a va nga ta kota or else kokwale se va kuma vutomi byin'wanyana le phambili va nga se vunandzeka ngopfu
0: a ni kumangi nchumu a ni kumangi nchumu mina
1: se va kume vanhu va ku ri va va tsakisa le phambili
0: mani lowa n'wansati mirhi lowa n'wansati kume kun'wana lava n'wi tsakisaka
1: va kume n'wana lava n'wi tsakisaka ene vanhu lava va nga va kuma va va tsakisaka va kume munhu wa ku ri vhele ngaku vhe a va komba ku ri e-e me sweswiyana a ya ntlangi
0: hayi se ni ta n'wi komba ku ntsako lowu a nga wu kumala ni ta wu hangalasa
1: loko ku ri hangalasa a wu hangalaseki swi va njhani
0: a ku hava ku u nga hangalaseki
1: a ku ni ku nyika EG me DJ hi meme a hi mwame ni kanga ni endlekela i mhaka yin'wanyana ya ku ri ku va na problem ya ku ri nsati leyi a ni tshama na hi va ku sungula ni tshama na hi va ku sungula from 2014 ne loko ni tshama na yehe from 2014 ni tshama na yehe i fika i va na problem ya ma-fight me na yehe a endla xikoxo sweswo swa ku ri me va ni tekela yehe wa swi vo vafana a pfumela va ni tekela yehe a famba a tlangatlanga va ni tekela yehe vafana va mpfafana se ni ri good shot na swi vona ku ri leswi a swi ni ringananga ni endla njhani nona ni huma vutomi bya yehe because a ni nge swi koti na mehe ku xela munhu na n'wanuna anefe loyi a ku ri wa mehe ni mi tshiketa a famba loko ni mi tshiketa a famba se ni vuya a ndzhaka va 5 years loko ni mi tshikete swi va swa vo ma 2017 se kusuka ka 2017 ta fika ka 2025 ni kuma munhu wa mehe wa ku ri se ni laha ku hanya na yena
0: se luya a mi nga la ku hanya na yena luya un'wanyana a mi nga la ku hanya na yena vhele
1: a ni ri a ni twisisa ku ri a nga la ku hanya na mina because a se a pfumele ku ri vavanuna van'wani va mi teki va famba na yehe va mi tlangisi va mi yisa kwini a va famba na yena a va lava ku famba na yehe kona wa swi twisisa DJ
0: Huh, all right. No, na mito. Na mito swinene. Mara mina a ni bula xihambana. Ka wa mina a mola tibawusara ni nga fika sweswi. Manito.
1: Se, waibo. Wa yi vona mhaka yinkulu
0: mina ka wa mina loko swo va hi ndlela yeleyo ni nga lava ni nga fika sweswi ni nge hlweli hambi kwala bush ni nga nghena
1: hlatana
0: kahle njhe
1: mara loko se va fambeni
0: a ni ngheni yaleyo swi ya ku i fambise ku yini
1: loko se va va tekile
0: hayi ni ta n'wi tekunula mina mina ni ta n'wi tekunula na ku tekiwa ka yena
1: se leyani ku vekela yo a yo va EG se loko se ni mi tshikini a fambeni ni teke mun'wanyana yehe lweyi ya ni nga teka mun'wana se u endla njhani se u lava ku vuya back u byela lweyi ni tshamaka na yehe u ri u ni tekele n'wanuna a ndzhaku ka 5 years a ku tekela n'wanuna njhani
0: kahle njhe
1: wa yi twa ma
0: a ni ha yimele ku mi ta solva pay ha yimele ku mi ta solva timhaka
1: i solva njhani swa ri swi helini swa yehe i solva njhani u nga ni byelanga loko vavanuna va mi teka
0: ni vulaka swona ngo yena a yimele ku mi n'wina vambirhi mi ta solva timhaka leti nga endla ku mi hambana
1: u n'wi ti yimeli u ri lava ku solva timhaka lawa u le ku jeni ka joy mina ni le ku jeni ka joy ndzamini ni bukhele weho ja joy
0: Why mi nga
1: solva njhani nkarhi loyi ku DJ?
0: A ni na n'wi mi ti dyela joy ya n'wina.
1: Mara wa ku sungula a ya dya joy i ma xikarhi ka mina na yena. Yeah, or me.
0: Yeah. One on one, what, Joy?
1: Hey, yeah, I'm going to say, bari ya nandzika nandziki nkhavi ya ku sungula bari ya ku rhanga ayi kahle mara leti a landzelaka nkhavi ya bava ku ndlhula leyi ya ku rhanga hi sweswo
0: allright hayi na mito
1: se leswi ni hlaka swona loko se va tekile a loko wansati aza khulula mbilu a ri wa famba wa famba
0: Mimi ta sa mona sunwa.
1: Eh, to sala nene na nwana, ene na nwana, e nwana ta vha ri ko. Mara loko vha mhani vha ri vho famba, vha fambe. Ene go ri vha mukombe yini ko kwale phambi na ko, a unge swi tivi swa ri vha mukombe ni sha nkoka sha ku tsakisa. A za ti kumakala a fambe na ye a ri ko kwale eh. So to put this agoro, Jelly Guru Lagum Tsakisam to Mijay, or Lagum Chella Ring, or Lagum Chad, Lagum Laval, Marasol, Mujerisha, Shubasma, Wolf from Absentan. I shan't again, Magagonji, it's a Magantan, and I'm not Jigun Lagum Chad and Lagum Laval, as Hanisi and Shakumashish at Hamanaso. I want a Magangula Cogri, it's super great away. Wa mani vanhu van'wana va ri va simple ngopfu laha misaveni ngaku vo fana na huku namuntlha u yi cacarisa laha xihlahleni yi lava ku yi khoma la ku yi dlaya tlhela yi khohlwa ku ri va hawu kambe lava la ku ni dlaya tolo yi tlhela yi vuyeta etlela ko kwalaho
0: ya ka tika
1: se hi vona DJ mhaka kona
0: anyway ni khasa swinene ni ri
1: DJ inkomo madam.
0: Hayi mina se na yihuma. Na yihuma manjeni. Tlemile wa DJ ri wa landzela na nongono kwa morning base. Yeah. Mina se ni chayisi ni ta hlangana mundzuku.
1: Hayi inkomo DJ inkomo.
0: Danko. Alright, indlela leyo. Loko ri mina hayi se na mina yi huma hi ndlela leyo lowu wa jalo u tlaimile wa DJ wo landzela nongonoko wa morning busy tlhava ni tlhava vhele la mi kota mi kha mi navelela kahle birthday eka lo birthday ya ka siku ra namuntlha mi pfuxa lava pfuxa mi va pfuxaka hi ndlela yaleyo ka siku leri ra namuntlha hi karhi ku happy birthday ka n'wina mi tlangela ka siku leri ra namuntlha eka siku ra namuntlha ni ri happy birthday ka n'wina hinkwenu lata mi nikaka hlarisima ni ri kusuka ka madala benjana madala benjana va ta ku n'wina va ku sati wa mina
2: sati wa mina mbuyangwani

0: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Rabi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa eLimpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Nwa Begu to Healing Herbs lava iba shabisi mami miri yo endliwa hi timintsu. Leyi imi miri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni. A vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
2: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
4: Tilisi stupenyo.
5: Tlhava ku tlhava sweswi.
4: gentlemani tsa swivongo swo nona ni ri na venda mani kitikiti mani yo tshama gedeni ya ka makhelwani ni ri namutlhana yi lava 9 rand ya mina a ta wa swi na tshova gedeni ni je wa mina ni dya
5: swivongo
4: gentlemani tsa swivongo swo nona ni ri na venda mani kitikiti mani yo tshama gedeni ya ka makhelwani ni ri namutlhana yi lava 9 rand ya mina a ta wa swi na tshova gedeni ndiye wa mina ni dya swivongo swo nona swi hlayisi ndichi mara swi ngheni ni ri na venda ni yo tshama la xikwaritani ni chayisa na wena ni munhu
3: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral.
6: Madyangu bya traditional hila, Dr. Giligili. Biro ngo fambu kaka ya vari kona.
7: Ba pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe WhatsApp ni vusiku. Ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu. Samtiro na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyangu traditional healer
6: Dr. Giligili
7: lava va pfuna hi ku tshembeka

0: kahle kusuka ka Brenda Fassie ri sabra kutho kahle noma kanjani a usuka badada ri teka ri khlerisana nyana le dzaku dzaku le loko ku ma album le ku ri lembe ra 1999 it is 17th November eka ri umaka hle le ka studio le xa CCP Records. I'm so tired of mixing up my mind. I'm tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of being alone. I'm so tired of kaske utere katena munok fana silo chiko twala na ti dladla ay ku baba humelela sa album le album yi wona le tinga shapsa swinene ka album ta Brenda Fassie e shapsa kolomeka 3000 350000 what the copy album ya yele nga shapsa ku tlwa album ta ye what kaske abjarda ro ikhela ku bana ri simula ringa ku ya retarela ku mama sagwadi ka tsama awards etani song of the year ekaske album yakho ikomentse buta kufana nabo noma kanjani jaiva emoya isibona tafana tafana na emputulu graph mix le ya preta fasina twala etsimta kufana nabo soon and very soon loko album le helerile kwaye itlanga at the minute, 53 minutes and 2 seconds. Loko hi katsa album hinkwayo timela ta yona kwatlo ko ti lerile a mitsiro tara mixer ka bixo sero tlhana na wena mixer me kota fika ka wara le ya ntsebu hi vangana mina na wena kusukela sweswi mixer me kesa swi nika mritiri kulo ri mrexa the dj kusuka ka ngono ko xintshuxo loko ngono nga ka wena sweswi morning bands eka just sara fa mritora rshaka kusuka ka wara le na ri kondze fika ka wara le ya ntsebu a wara bsilela hi labela na wena mixer ka tabakari amara kona ji ka skin baba ndarbi ala skona ka pikela ko ko kula mrexa ndi ngisa la merkona a ri njaru ke vela mar jarma ela ma viki a ri njaru mothers day vela yim come njani vele kona mi I'm celebrate amir ku kona mhlekela mirko ntsu ku mingisa ro mesa mothers day ne yi tlangeriwa sonta wana wana wa pombiri wa nweti ya May sonta mbiri ka nweti ya May lembe ringwana ringwanyana wa karu tlangeriwa kahle mothers day ku mbo mana na rantu mi njani mara vele ela mi ngisa ro kona ngoko ngoko ku amara mara ka ndawo ku amara ka matika no ta mara msawa nje e mina ndi tlemi ro DJ famba ku ngomena na wona jela mbora ka tsengomeni ksa mara ka mkhomeka Jim Jones na mbora ka bonis na mbora gumbadi na mbora ka tsela mtabra big boy na mbora mbora dan chinga go dota bada na mbora ka tsela le fubu bo e na mbora ka tsela andawo ta ka shwa bona mbora ka magoro no fana ma bambe makame ma fanele makana jino e mina jar mara la gandara na mbora ka ro days na mbora ka ga na mbora ka tsela basara ka mpaka tsela mbora ka tsela ka shkone lo la e mina jar mara la ka nyaban kesa tsela ko ngomeni ksa mara la power inda e mbora ka simbo kona fara no mbora ka shkulu gona na magomani sala ma matiani bo sha o ko kona la andawo le ta ka mbora ka blog is dina si e mbora ka kapela mbora ka gizman mbora ka makasa ka bo kaj bangwa emi jarmar la bakama dosa green farm and kesu lengo meaning sala mara landa ulidia atela bosha o kuma jarmar la kamati anela min jarmar ka skulu e bakona landa ulidia atela kan koban kan gom gom ka bivula ka shop emi jarmar la kama gony kama gona ka gof ka perngotse e ka gija bandere ka chipis ka mana mere ka matsaka hala hala merve a merve b e bakona landa ulidia tele lomba emi jarmar la plan ni always jilongo emi jarmar la alteng emi yesha ka phlawa vele mom jarmar la kam ningene se block tuna tri bakona ka thomo kona ka khakala ka gaula ka hlomera ka dindan emi jarmar la ka mahlathi abo hehli na manga ombela ele ka umfutin a bina si bakona ka ngwa bakona ka mpa yen bakona gyan and kesu ne ka ngomani sera la bele via bakona ka bakosh bakona ndawu de tiatre ka skukwan min jan ka mabalan ka bongwan ka mpatlo a shibula ne bakona ka ngwa dzeko min jan la ka mpambola e bakona ka shigamana buluini e ka mla mula bakona ka mdabura bakona mbalata san dakari e bakona la ka papazela nan kesu ne ka ngomani sera la vuan ka mswan ka shosan e bakona la ka nombela ka jim galalo me ka ngur ka tomsa domas fason ke ne ka mapube e min jan mar la ka sianda nan kesu ne ka ngomani sera la ndawu de ka dzinga dzinga bodi ka mswanganye basar ka sene ka gandana nan ka gongongo babangu e bakona la ka ndenga zbokora ka fikela bakora ka mara ka josa ka ngoma tatana ka chabana ka chabana min jarbar la ka kuzala bakora ka bokota bakora shi listen pa mai gondora 5 7 8 bakunan dauletia tereka jakan jakam jarmar la anjaksi chila bakunan dauletia etereka basan kam chetu ni menjarga shbango kawaii ni kama shamba valdez e bakunan da ilim bakunan muawin bakunan mashaw bakunan bodre bakunan waterfall ila waterfall kesne kongo menisabar la kama shamba la menjarmar la kama sakwana kama mai la kar bungwan kama tlan bakunan kam tushor dardam bakunan la blank vater bakunan no blue Alam setan dia la bakor kasih mau sebab kena landau dia dia gama palle. Eba kui la jamera la nem kisah sana kong mesti kamera la. Emma wa block nine. Amin jamera la kong mang kena la bakor kasih kunyar bakor bambi ini. Eba kena la kasih fana la bakor la bebule bakor kasih awela. E block seven atau katarin bakor landau dia kasih mangi bakor bunga mangi kubaga sebab la gama patah la kamin jamera gama kiba kan dambi. E kam pagan kong mang rangga kasih la kasih takat kasih luar. Sebenarnya kami tu terserah, tapi korang kami kubah korang baula. Ebu korang show la block 23. Tapi korang landau lihat kasih kumba. Halal Royland halal. Ebu korang landau lihat dari sama kasih sebulan. Tapi korang pelau bin, tapi korang pelau buruan. Koma E binasi. Ebu korang datanin, tapi korang kuang kuang. Tapi korang di titi, tapi korang kami sabar mari bini. Eka kami mencuba jopi mencakar sembilan di zangkoma ni lekas shock. Kesusah ni kami ingin sembilan lekas susila. Menjar marla karvalam. Kesusah ni paman tanbi lekas kami ingin sembilan lekas siri bini. Eba kor bangga mereka kata saya streaming kat terpul dapat register fm dot co dot zeri. Eba landau tele PLK le pulukan itu. Eba kor bangga mereka kata saya berada Johannesburg Alexander Tembisa PTA nasi canggung. Eba kor bangga mereka kata saya berada Aston Cherry. Kesan sudah mengisi orang mereka tengkar orang sama istri cawas secara register fm mereka mengisi orang sekurang macam. Kaski am surat anak mereka mengisi orang macam mengisi orang mereka fambat tani toro bayar. Eka orang orang kumpul kata saya berada 0600 875 9 4 2 sesiapa yang orang orang kami sekurang macam. Kaske on kuma kasi nereka WhatsApp kana barley fana ka 060-875-942 Ivi mena no wena ifamba kungwenze ito kuna nzika mtiri mingisoro meku Kuma urkwi kame shosikara mta tani ila utiba kame mingisoro mele Shago shinyanyan le show buta shi jasu bungsono ona En mzeri uwe kame shosikara mta buntu sara urkwi chalo rako Number 060-875-942 Senka roko Hashtag klaba ni klaba Nka roko klaba ni Mwesu ngulo kutabi wana?
1: Hoi kawa mese tlemi
0: Yebo
1: Hai mwato anamcha number one na karesi pata fela Matiba nyonde
0: Le mituwa kazi?
1: Oshota wunkumanyashi mata nyana Mana karako ngoma pupi Zituwa ntano Hili hai
0: Le mituwe?
1: Lima uweleli magigigi
0: Kiasa sinele mjara maringo?
1: Kwala masimwe kwala a ishumeni a sisi ya kona ko sa awarani
0: ai re mari mere babu
1: tango mesitlemi
0: tanki amzitara mixer rongo skuto kaza tara ko mixer uno shela shante karangarango 060-875-942 tabirimi
2: le mwana bobo
0: ah no amino
2: isai sekini mara
0: awai batomi ngongwina
2: Ah na mensa etuli ni karinu ku ingisela ni rukwala ka usungo wa ntano.
0: Ha la izaba kama keke.
2: Ah kavetela bangena kwa ba ingisela mwana buti.
0: Kesa sna ne hani.
2: Mwana buti.
0: Tango. Si tabelela.
3: Ah engane.
0: Epukile mjala so zwenla.
3: Itala so zwenla ba ba betwale.
0: Kesa sna ne seka na mongombe krala so zweni la.
3: Love God gonna fall by ye.
0: Ayeni. Si, tabirila.
4: Laka gongongola.
0: Laka gongongola.
4: Kinyesi stole mi.
0: Kinyesi stole mi. Kinyesi stole?
4: Ayer, antele filtote.
0: Nesbera manda so eso.
4: Ando.
0: Jisar fam tabi dila.
5: Ijitle, eh, nje ku thaba ngoku semlishi bulani ka.
0: La gwangwa ngora.
5: La gwangwa ngora mali narka karo baba intinda. Ba ina ngwina ni bama relita ze ambala na ngoi 6 6
0: ijitle. Kesa sinani kesa no khlaveri wari.
5: Tango.
0: Tango. Si, tabi rime.
6: Rula maswa men.
0: Akutani.
6: Ai. Jasungulo sana na rikola blue 20 ka skunyana e mandla wala kutsaka maleke mukuhlani mashi wa mina
0: kutalunga mandla wala kutsaku
6: kutale
0: tango ajisa rva mthabidula
7: hileria
0: hileria
7: leme wa dj mipokilike
0: hipokilime njane dj hileria smomondela smomotia
7: ah iwa wena yi tivaka swona sweswo, a ku na un'wana.
0: Kahle njhe.
7: A yi ri njhani weekend na?
0: Hoyi Mthebelele, loko mize mi ni vona ni ri swona ha ri ka touchline.
7: Ni kana ku ya fika Monday hi ta tlhaviwa futhi swona. Futhi ho foma ho huu.
0: Ayi mati va mara mi vula so.
7: Yii, hayi kona. Na yi delay yi tshalaku hi yona a yo vava na nchumu mani.
0: Yi mitlhava miri
7: ku hi ta ku yini hi ta tisa.
0: Yi mitlhava miri ku yini namuntlha na?
7: Hayi a ndzi tshama ni rhurhi ene ni nge rhurhi. Ni kwala tikweni ra vasivara la. I tiko ra vahlengwe leri ka nkarhi wa sweswi ri khomo hi bo John vo ri kata.
0: Ya.
7: Muti ni ku yingisela ni ri mutini wa kokwana Mphile. DJ leri sa kokwana wa the junior. Ximutani xa kokwana Mphile na jikijela a hi ximumu ndi ye lexi.
0: Ximumutela lexi. A xiteketi wa tiva.
7: A hi sweswo na sweswo leswi.
0: I sweswo na sweswo.
7: A hi heyo.
0: E wena. Aka skare kona le ka Facebook mingisa ro mengana ku ba kahle ku ba u sa chantsa ro GCR ku space ku FM and ta bandir ko kona ni ko apo sile famanga no no kwa mishe sokra na mthafu ka usia ri ngula ro ro ngaba ku tsara kona ne kumbe ka di sokuna le ka WhatsApp le ka number 0608759422 tsin tabile me
8: eh DJ tlame
0: aye
8: ne fukeni
0: e fukeni me jani
8: ah na na fukeni
0: ne mito kahle je ku arna mun kola Tabiri me.
9: Yo magi.
0: Kona na kwa.
9: Hey bro me.
0: Suppose bro van ek.
9: Ai ka ke go kuma.
0: Yo.
9: And aku sa se ke go puke nge kwa na mana na ba ka na masuke ya bone o sa se ka. Mamei, ai ka go ka se go mara na bini sa ku sa se ka bro me na. Re kwa na Sanchez. Che aka le shaona blog tung te beche so di sa re me.
0: Sipo choices lo pjane.
9: Abula tab da mina ka rugi ngisara ma chele ni www.gsrfm.co.za
0: ni kesa snere mati bana
9: abon fa ma nyana ntabu ya bramina chika maji
0: e kwala na kwala sfambi si ntabile la
10: aye botle me
0: aye
10: ena ngona fa
0: Meri ku ikule na.
10: Kare de zwongo sa nona. Kere para gandlana ka kha.
0: La gandlana ka kha.
10: Eh, mana makubela.
0: Kesa sne, kesa sne la isa ka mana makubela la gandlana ka khane la.

0: Eğer işi iletileme diyeceğinde son sonuna mkengisiri kwanza. Narkwala wili. Likingo beni mina dange braya mina.
1: Ntlhava ntlhava kunjhani ntlhava ntlhava ha na me ni pfukile ni dya swivongo kusuka la Brownfisher la i ripanga ra mamana khoseni ra ku tsema homu ri tsema rona mahlonga la n'weti ku sala xinyama va karhi dzivadziva ra ku tsemela na khwangula ra huku va ka nkondavula ndziwu tsandi mangoni na manyembana dyambu ri huma ri nge se xa i xivongo lexikulu xo duma ku tlanga swivongo hinkwaswo khosa mavona khosa mavona i xivongo lexikulu xo duma ku tlula swivongo hinkwaswo hambi timovha ti kona va Opel Corsa ni dume hi vomu cope
2: si tlhavile
3: lema wa DJ hambiloko ku nga ringiri taxa le ku mi yingiseleni ri laha ka njhakanjhaka mandela mani rikhotso hi mina lava nga ta butimanyika ni ngo vanyamatsi va ri vangwana vanhu ni ngo mati mana 3 boys and 1 girl ku kona wa 2 boys bye master party.
2: Tavirira.
4: Aye mwaji.
2: Aye.
4: Ah, godo sha mondo la pasan ka hlanisa.
2: Le mtoka hle godo sha mondo muyila.
4: Ne kana mi yingisela ku sasetha na ri kona kwa la pasan ka hlanisa. Bye bye.
2: Kesa tshe no tsamba ku gram fomo itola kahle.
4: Bye.
2: Danku. Sen tavirira. Aye.
5: Mpukile.
2: Mpukile minjani?
5: Mpukile. Udasini usama nana kasikuwa neko papi la. Usama kuwa nene na mutama wana ne.
2: Kese shunen sayise? Sayise kani?
5: Eki ni antiri kutote.
2: Nesbera mandla sayesu.

0: non ci avrà tre a me, ma che se ci avevi ora, a me non te ne è niente più salunato. Ma bisogna che quindi se lì nel quale carato. Scusi poi, mi hanno che ho un fottino per, amico anche noi di Manzora, che sono lì in casa. A ditti nel mio canale, ma se che lì che ho un fottino per le fottino si la na, mi trovo a torre in a torre in a no che ho un fottino si, lì che ho un fottino per, ai fan ben di giro a me. Scusi poi, mi.
1: Da swivongo swa mina na ri kwala ka xikokwana kwala ni kha ni ku hi leswiya ni swi kongomisa ka kokwana wa gwe vanhu kwale ka Thomo i mama Albert kwala ka xikokwana inkomu.
2: Ahe DJ Tlemi hawa ni ta swivongo swa kona namiri kwala vehle a mi ri na ma vona edition DJ Tlemi hawa se a mi fike vehle inkomu DJ Tlemi
3: ka scam sorta ra mixer vakona vanga vanga tsara ku nenela epa ku mina na karina mixela ni ri la ka njhaka njhaka mandlela ema emi imisho rikhotso mina mama 2 points na cancer cancer mina mama 2 points and ba mandlela bela ka scam no langta vanga vanga tsara ku nenela ka WhatsApp ya mina la epa ku ri ba ku tsi ni tlhaveli ni tlhaveli ma bravo ro Mr. Party ni tlhaveli ni just bong sono no ku bundisele ni ri la mugangeni no ndona ifra makam ka ngobe e ba sari ngona mani posta loyi kaskema ngona ngatsa kunene na swa xa nyara ba kurishile ma xin just bung sonona and ri kona kan kurika tomo i vanhu va rahanyu kan kurika tomo ke sunene my favorite DJ ke sa mina ne ara sire tle bro DJ men just bung sonona and ri kona santon city ka la kan komo goshane i mana mosh mosh mana emotion mosh wa mina wo saseko in komo ke sunene ming sore mo ranze ko la santon city la kaske batla tsala kamera mama Kensi la singa viola ba kurisile hle bro DJ and that's bongo sona ner la singa viola mama Kensi ngwa hulela ngwa muthi ya mona inkomo butiza le nthaba e tsalo o she asuka ba dori kaske ba korba ngwana bo tsala kunene la ba kurisile ba hashini kombela ku kudzara kona ko ingiseleni ba antswa and ner kona ka xikukwa stadium e ma cash bongane metal wash gobo kaso na nembe tsho gobo ba dango tlhaba ni tlhaba tsar tar mixer ke sosne ka kungun ngam ka kosel ka shanta ka kana ngono kona ka mi shosura ntla kurti la van ta me la ber ba ke ber ma ka ber ntse ibu ka skiba kore bongol nga ka ndisa kuna nda ka whatsapp la ai tu kwari ndibo
4: rishile na ba shumi DJ Tlemi mina ndi tsongo sona na ni rela tindawo ntla ka mahlati la shikashe le ndlele ne mina shumane mash
5: rishine muashi ni da swivongo swo nona ni ri lama wa block 9 man flora makhuvele hi mina
6: si we DJ Tlava i da swivongo swo nona kwala ka homu a 14b ku nga va mani lowu nga ri gezani tlasi Maluleke hi ta va swin'we until 6 o'clock danke DJ
7: DJ Tlemi vele vele hi mina la ka ngovela
8: rixile tlhavantlhava mina ni tidyela swivongo swinona ni kwala a hlangana ni RDP a ni wa ndhavezita hi mina ni heta ni ku khiko loko co nkomo
9: ahe muhaxi i xigodo xa mandomuyila la basani ka nhlaneki ni mi yingisela ku satsaka ni ri kona kwala basani ka nhlaneki bye bye
10: ahe DJ Tlemi dya swivongo swo nona ri kwala Jim Jones manje mina hi mina danku
3: tsi tlhavelela
11: volavola mangena ku valeni
3: hi miloyo
11: ya xivongo xa nona lo ra le henhla xi dyiwa hi ponyoka a ri la xavala block 7 a tikatarini
3: ni swi twa kahle makhuva la tikatarini la
11: a magalia
3: tanki ku lebuleka matakeri
11: ke tsase
3: danku ele wa mingi sarika skota kuba party yakuba ikerset mere that nari tinga sala ka number 0608875942 tabere mingi sarobe ani me kulungele ka tlhaba ri tlhaba ka scam sir tarba kono bokoba nga tirsa xiyenge xa burisha facebook ba ho xa ndleka ngono ngone ka mishosa kuba kesa swina ndirika ngwe mingi tirsa xiyenge xa burisha facebook un kuma kahle na onga skota ka tatana mingi sarobe ekuba ho se chantsa nok gsr ku space ku fm le ka facebook le at capital letters imari tola makulu kaske ska ngonga na vhera tsutuma lang tarinya labanga kwa vanga fika makombo kuno kufamela kongola banga imsaboko eh kuba ba fika ba tirisa blue thumb kumbe ku like kumbe ku react kunene languti kumbe mani lava nga tirhisa blue thumb ku va va kombaka loko famberi kona dlokodla wa n'wina masindi madzivandila va kona leyi ni n'wanamina mavasa va kona nelseni mavundza va kona a loga wumichizi ni mbonile nhlatangomani na ku vona na wena tikari filoma vomaxiya mi ya vasizana kensa ndloro belankhulu va chada vambeyiri mbasana n'wanamani phosa i ku rimanla i brightness masonto kesinane brightness masonto i kona ibi masonganyela ka masonganyela emmanuel makhuvela ma 2 years loyi i va kona mani maria rikhotsola va kona gan baloyi kesinane tisela lava marikhoto zakari chada rikhotsona kesile xikaxele ndleleni kesile nele ka n'wina eliki ngubeni kesile prudence rin'wani kesile ne i kona solo ringani kesile nele ka n'wina david maswanganyeni kesile and va mandaribiyela nele ka aris mafunisani kesa swinene va mandaribiyela nele ka hano ndavezi tan kesile i ku va mi kombaka loko fambeni kun'we tsi ntlhavile la ku na munu hi mina loyi
12: ni pfukile
3: hi pfukile minjhani n'wina
12: ni pfukile
3: Gian Thomas Tungwane.
12: Gian Thomas Tungwane langa mdenga fungu sonona ni kwala kakala grazi. Ayi yi nthala mthala.
3: Ni kensa jine nisbela manta sa sopapu.
12: Tanku.
3: Merita yungo mingi serna tseke ntinga ritinga ni ili tinga sara kwa yekongo malika warali ya yamu tatu kumisiru kwa wara mwone nseka sota bakari chicha magia nje kari tumera kala ba naru ba fusha kanje nereka misho sabu tae kusungula viki ndera ishi mshara yenta suna nishi ndaka mingi serome yukuma ntabele kana bare 060-875-942 tabele mi
13: eni jane
3: epukile minja nguina
13: edasu mungu shaku nona erila laka zingi zingi la hamaskral
3: laka zingi zingi hamaskral
13: mana fili shansha lako kwanu wambali mi
3: ai vete nebataka ya kusunga tuka stika kubuya
13: Kuna botlink abe hehle abapfuki.
3: Mm.
13: Kuna papa bishokoshoko suwaye azukumekare abapfuki.
3: Mm.
13: Kuna papa shiluba labafana akasikhunyana bonire abapfuki.
3: Mm.
13: Vapushwa emana filishia la kokwana wa mbalela ka dzindzingi la hamaskara.
3: Ikhesa sina hlayisekana ni.
13: Iso sweso danku.
3: Danku. Amzerta mixer ka kala wa das koma nkar sha mina sir koma ku awara mona hlaka thongwe swivula ku hi chicha magia swos lexi endla ka mixer ku hi dzusa banaro ka number 060-875-942 ndzi kota pidenda tano ka number leyi fanaka 060-875-942 kaske ka facebook ra ku hi nga endla tano mixer ra meyo ba dzusa banaro of course xi ntano chisa ro space ku fam si mo sungula ku ba dzusa ximfumo la
14: ya mo ba dzusa banaro
3: ai ba dzusa ni babu
14: ya wo sungula both fosters tole ka ndinga na vapuki
3: mm
14: Na stando vuleka uma 14B abapuki.
3: Mm.
14: Papa gezan class maluleke leka ka uma 14B abapuki.
3: Mm.
14: La abapusha makota ka mkhomi taki.
3: Keso le makota ka mkhomi la.
14: So
3: 128. Na unga skoko takwa ndatana mingi sero. Tsi, ndavire mi.
15: Ni kombela ku batheka.
3: Hayi batheke.
15: Eh, nta suka na laka. Zingi zingi la hamaskirala luku mana filishia kukwa wambale ya mafuki nisuka na kambe ningena la kusuhane aga skinyana bakuwa na papa shiluwa na wafana luku nabona mafuki kaitelele kwele kashikumba sa joo bakuwa na masele jara msewe Thomas Chau kwa kuna mwani aga nabu shoko shoko nifomeshi nisuweyo kwa kwala sukumeka ni kesi DJ Tlemi
3: kesa shuna na bishoko shoko information la sukumeka arla
15: thank you
3: thank you baba kasi kia bizar tarmi kisar ya matini mene tayo ngadi bili wanzira warale ya muna tsi tabirimi
16: man waka haisho sukan sani ka wapu sisi tapumbe kashita mapapi la wapu magoda ka mkoma wapu wapu sha ndofu kasi kuna bazo nume ngombe krala hii
3: ayini tsi tabirimi Hilaria.
17: Ane tola hi pusha tintwana tsena.
3: Mm.
17: Ya mo tsai pusha tin dog.
3: All right.
17: Eh. Nda sungula hi masele mzamani khosa kwala kaya dilongo la ningo hai pukani masele.
3: Mm.
17: Awu hedle kuna body league ngove ningo pukani vala mbyo.
3: Mm.
17: Ta hetelela hi Kokwanza bola ka makosha la. Ngango vo papa hetla ka madawu vaka mina veni na. Ta heta va ku khatsa. Tindo dale tuwani. Abe pocho ko kono de junior tijele ri sa kubuka sa kokwa mtile na dikijela isi momo ndiya le isi tekete. Hi sa sona seso hetle ni hey yo.
3: Ye wena. Sin tabele mi.
18: Aya DJ Tlemi.
3: Aye.
18: Mai va push.
3: Mm.
19: ni pusha manana kanya tsela tika makosha na kokwane di junior leka jilongo le vapusha kokwana dakalo bye
3: tsesa sina hlaiseka na kokwana dakalo au sham amisor tar mixer ye bahlweni tsi tlavirbi
20: njane
3: ye pukela benjani
20: ufikeni komla wa tsa banaro
3: ai batu dzir banaro la
20: ngena sekhet me karla vishoko shoko information sia yo tukano komati ni ale mawale ngana ngwa na Joel ka pa remote la tukano pompa meti mushini na rikwale mawale kuna papa Ronald maluleke na bona apa phuke vanla ba ngwa ku tsha sina se thole ka kola ka gongo tanko
3: tsa sina la ka gongo la
20: hai sekan
3: tanko Tabirida.
20: Sabda so brahmana jigaji.
3: E kwana na kwa.
20: E brahmana oni apusha elfilina no sala kama kosha nan apuki. Elfia ame ku elfile kutana kuna tatana yuza benet mashere na bona abapuki. Te tena na kama sanganye kuna mana mena e mana na maria masanganye ku sika kuna kama sanganye na bona abapuki. Bapusha the chess of GSRF and general rather GSRF na kids. Mina ni santu yofiti ya wana mani aka ele shawana blok 23 Bailo kwa nifamani yofi jikuwa jika bravida Ae kuna wulu sikuru mwando kushikumbusha hikaisheni Jikuwa ji
3: Kwa nana kwa ala shifambili Si, tabili da
21: Tukulu wa usika sikunyani Pukani wa maselerishini Tukumana shikongeli Waleka sikunyani Pukani Nietisela e papa shiluga na vafana Fuka shani, fuka rishini Amirina hana e zawa kama keke ya kao singozo wa mchani Chavetela vangena kwa wa ingitina tu vui fileti intwa
3: Kesa sinene hane?
21: Eso, nangana bu
3: Tanko Si, tabiri da
22: amlo shiritano ke dj mona khanzi ya gonzura r578 lele monlanda botma sanyane lo botma sanyane aga majosi le fukandi shile yeku bakona shufuno no laya kamengine sloka ba puguri shile be general patson khosa ka stach le kamba tho kamse zwa kumeka kwala tikura kamba ni hayi no na ngona be general fukandi shile aba puxa gente uma sua né antes que o janda me está cacala porque ele gravel qual é a cacala dange dange trava trava aí
3: que essas não é na gravel ainda
22: dange
3: a danco sim tá vendo me
23: eu vou puxar um ganho a mina não col não amassilo me dobi vai deixar para pelo mago quando é gian Thomas sua lá da cacala lá gravel pelo mago kuna papa shungwani makhela natazela kanombelanga la abafuli biyaso swane bapavana kulumuku mabilumja igumba gumba elesi mwele mdozi kiswejo sani maisho mwele usaseko
3: mwele mwele uranzeko
23: tengi
3: tango si tabila
24: nda kusha manti ya rama kulele ama wa abdobinae Ibini kusha utanjena kama kandambi. Ibini kusha kwa kwa ndhala wangala wala haka tomo la ya. Ikuwa wala wana kwa kwa nangu kwa kama kumi. Ay, kome nini. Ia nda ibo.
3: Kese sunene babu.
24: Kazi.
3: Si, tabi lila.
25: Mem, my teacher.
3: Yebo, mem.
25: Umi wa ungu samara nilisa wa ungu sa imani vula kuiku hasha ya avantanga. Nambili ya nipela visiwa na ikona Ani kani vula vula nalu uleka nikiriti barani Moni ya leka mshana le nini ya kumahani wanda vezika Kwa kweleka mshana the original one Nikuringe sana kutuala kanchekuka Wabatibanya na voni
3: Ansi babona kama ase matibana
25: Mani waku imeka man Aba puki wataka makosho kamilani Una unwa nungwa nsati Chienze kako kayena na munda Maida imilani Ibi nisuka, niku ribu, niku, niyakumala wangu zaani mkongwa nwaka masheli. va tirhela swemin'wa hi kulukumba kwala Giyani, a va pfuki va tilunghisa va ya dorobeni ra Giyani entirhweni. A loko ho tshika hi hindzahindza namuntlha ni hi nga tshika hi va xeweta ivi ni heta ni teka na lowu mitirhikulobye wa vona ve ri i hon'wani vinyi va xitici va tirhela feme yin'we laha a hi nga ringesani ku pfuka na n'wina hon'wani ka mi pfuka va mi lunghiselalunghisela mhani va ku sweka mi ta ya kho dorobeni mi ya mi ya vona swin'wana na swin'wana kwala dorobeni nkulukumba ra Giyani afemeni loko ni ku feme a ni kun'wa ku na tikhampani ku na swi lava i vinyi va feme ve le femeni ma swi twisisa loko swi tekahle hi ku hapfuxa tolovele ngopfu ku pfuxa va lava va ka Adamu hei a va tovana vanhu malembe ndzhaku ni pfuka pfuka hina hi tivi vanhu hinkwavo kwanaliwa na liwa hi n'wi tivaku ni nga ze ni banana tindlwini
0: ai vaivara va ku pfuxa pfuka
25: tshika va tova na hatla ha vulo hi ku lavi va kata mun'wanati luwa wa nhlowopini va hete va ku swilevaniaeka ku pfuxa vekeuka pfuka pfuka mara swi ya na moya
0: eina
25: va se va tivini va mun'wanati va swi tiva ku haloyi i munhu wa radio hambi wo ta wa ku veriveri ku lava ni khese kudikudi ku hala kava swini va swi tiva ku o va ningise radio yi takarhalisa
0: ni hlayisekani
25: hi leswi hi nga sakela na swona phela leswi ni ku byelaka
0: ta
25: ku bela xigandlu lowe le 14 a yena hi swakee na swo tala bana a va ngo xa ku nyala lomutimbwini hi ku a hi pfuxa va ka Adamu fei hlayiseka tileyi ma DJ a to va pfuxa
0: manieinene mem ai odomara eka va ku hei pfuka wa ku pfuxa milani hala ai mani ai mani si ntlaveni mi
1: a va pfuki mani eglesses nokwani laya
0: nine
1: va pfuka na kokwa wa bebese mhani khumari laya 48 a ku pfuki na khomisani mukhorombi laya gegela nguvu ka tshamiki va pfuxi hi uza belete maxele
0: ingeza swinene lavehi la hlayisekani tanko kasikamiseretaramikiseswivekelaka khomera tatabirete sibele yonzela hora leya mune ya mahlweni khari badzudza ka nambara 060-875-9423 tlhaveni mi
2: xingheni ntukulu wa valandza ni twa ale ka malume
0: hi no sungula ku swi twa ku mintukulu e
2: a so yini ka mana ni switu voice leyi vanhu va ka ngoveni vanhu vo tshamtsham vanhu vo rhandza mata a swona malume na yena
0: a i ntiyiso mani vona
2: na matiyanu vitichomi kukulukumba vanhu lava ka ngoveni mani arhandzazani moni va teka malume
0: ai badzudzi
2: ku na swiveka eichat recoso laha ka xihoko va ri xitavata xa vona sevendikana hambi hi valava vaviri xitori ni nge swi tivino a mutimaridio na rorita ra ku ro tshamutshama navo va barule phela i vanhu vo tshamutshama naswitiva xo nghena swimatinta xikola xi tindluma lowu xi fanariwa ka makoxa yi va xifuva ivi ni landza kokwana va the junior leyi jilonga va pfuki mhana mina ahiteleni mangili ya le vandla ra ka mabiza swi va timoyeni mhana mina nghenani ka a pfuxi mhana emochini la ka nkomo wa goxana kambe sweswa ni ri ni nyikisela hi data muhaxi ma swi ta ku swikala njhani hi mhaka leyi
0: i ximeni kuma kahle ka www.gsrfm.co.za
2: ahle a santen city
0: ke swinene momene emotions
2: hi swona malume na swi tiyari tiveri ku tshamutshami ku hayi ngoveni lexi
0: thank you bazaya vazaya va mina lava hi va kumeka na santen city hala tsi tlhaveni mi
4: la ka matoxa la ku na boti swimbalibambali a va pfuki laha swi nga byiwi ku na mamatisi na vona a va pfuki ka xipukwana ku na papa madzoko na vona a va pfuki laa a pfuxa hi muka makeke ya xipukwana propazini ta mona leyo
0: thanke se swi na hlayisekani va tlhaveni mi
5: pfuxa ku va tsaka mana wona mani manjuliya leri mbambira ka magezo a mi pfuki laha mugangeni wa ka ri voningo mi ta hi vonisa ka hala ti-happy birthday tingolumpa ive ni ku mandorini n'wakhalanga mburi ya ntshava la ka homu la na n'wina ma nga pfuka mikandzi ya xikanyakanya kumbe xipandamananga mi ta fika hala hlangana ntlhawencito ka dyiwa nyamuna
21: Even kula va vanga ni pfuxa mara vanga ha ti hlayi vito DJ Tlem na hi sale hlamarile hi ku vita va ha vulangi a va pfuki na vo va tlha va hi byela ku hi vo mani shem le ku va laveni swinene lava nga hi pfuxa no kombela please mi pfuka ka manana mi ta hi pfuxapfuxa futhi mi hi byela ku hi n'we mani ta kota ku mi twisa na DJ Tlem a nga mi twangi vanhu lava hinkwapfu a va ri na mburi ya ntshava Shangana Township laha ni kumekaka kona ka DJ Tlem i va lerisa va tlhe va hi byela inkomu.
3: Ni khensa swinene hlayisekani mama.
21: Sona.
3: Danku. Ku tlhava hi leswi nga pfukela swo tsi tlhavile.
6: Okay, se vukhaveriwo. Vanhu mari va ka bilankulu ka mindzilisi a va pfuki.
3: Ee.
6: Ni ta pfuxa na vanhu maria va ka hayi swoswo kwala ka ntshamiki. Tishani mani burisa leswa mapaweni. Va pfuxi mani etshan'wani kuna kwala ka ntshamiki la mudyangu wa kampenini. Hlayisekani.
3: Khensa swinene n'wama vutani. Danku. Tsi tlhavile.
7: Lama wa block 9 a va pfuki papa remote. Laha xiyangwela block 7 a tikatareni va pfuka bonyoka makuva. Laha swi ka tsava totogo wa block 24 va pfuka Richard Mate. A va pfuxa hi masenya rona a timaleleke laha ma block 9 khensa DJ Tlem.
3: Khensa mina mun'wana tei.
7: Thank you.
3: Danku. Tsi tlhavile la.
8: Tlhava ntlhava.
3: Hi mina loyi.
8: Laya sungulani a gwangwangwa ku nga na kungu ra mali a va pfuki ri ka karobawa na marhanga ya rona ni nghena laya ka mbatlo ku na the general person stage khosa sweswi ve le Grand Fisher va ri loko va hlometela e fastera va vona Dobson Ville va heta va ku tsope a va pfuki na vona ni ta hetelela hi ntukulu Rosi Khosa kwala ka xipukwana mugangeni wa Mzindlani laha Thangeni a va pfuki rixini vanhu lava va pfuxiwa hi mani laha Thangeni a va pfuki rixini vanhu lava va pfuxiwa hi Masenyani Daniel Mashava kwala ka xipukwana mugangeni wa Mzindlani.

0: jawanini la elisimilano ka apapfuki
1: eh
0: ni jika ni wela wela la ya ni ka pati nga rinwara gravel nyana ra nhovanya ya distance nyana ya la ka rivala Brenda Mreme manga pfuka manana moni twa man leyo le aliyo khama papa wa yimile la one man mativa swiyo yini marana Mama Casey are single view manga zama ku pfuka me vona kala nyana ha munhu wo leha swinene ku tlanga rugby ha yo nga ta luka hinkwavo vatsutsuwa hi botmas nyana laha ka majosi ka gondo ra R578 tlhavani boxa
1: ringesa swinene ku tlhaveriwe vana
0: unu
1: mara maga mo papa wa yona ke amsertar mixer swi vekelaka ko tala tsimene tsai bela wa ri ya mona tsi tlhaverime
2: ni khesa ku tlhaveriwa botleni ne pusha but e bima shanga enga mashangai na swilo swa nghala vera va chava mati na va sati la
1: nda ba bulu
2: na butu sanje makam ka ndambe a va pusha man ke mati bula na khensa mara se
1: khensa mina se swa mane
2: isona
1: danko tsai tabela
3: kokwani khesa ka mapuru avapuki boti hongwani university kwala ka mapuru avapuki ni hetelela hi masiya a yi ri na ka gongongo avapuki vapuki wimani mihlamulu mana magoma ni magoda matlhela na ndhuna xitavi kwala ka mapuru danko
1: khesa na mani magoda la ka mapuvela
3: danko
1: danko jesa rafa malo
4: yani tlhava ntlhava
1: evukile mjhani mgodla chopa
4: epuki
1: e jara
4: kombela ku tava pfuxa
1: e vatsutseni nkarhi wa kona mukhotlhi wa choper
4: ku na bati ni ya sisitholele tikwana ka gongo leri pfukani ba mina ivi ni ta laha ka mugangeni wa ka mpenyisi lani ku na mfundhisi khosa pfukani bava ivi ni hetela hi mugani wa mina lowunkulu ni nga ni ka hebra jesu a nga gumbagumba Elias novela pfukani mugani wa mina vanhu lava hinkwavo ka vona tlhavantlhava va pfuxe hi n'wana boti wa vhiki ndlovu a nga masilo a ri laka mavalani mugweti wa chopa lonkulu kumba la south africa a yi ri njhani vukendli mungani wa mina
1: yi ve kahle ngopfu brafan ak
4: ni tsakisa hi ku u vuya u yi tlhavetela u tikomba u tsakile mungani wa mina tlhavetela van'wani va nghena mungani wa mina ku vula ka hanu wa wena
1: khensa swinene ri tshama ri jaburile phe
4: danke mungani
1: danko loko a ni ri munhu wa yisati ngeni ri jaburile a tshama ni tsakile xepo tsi tlhavelela kuna mula
5: ke beri swandza ngobe aba puke ngena la ka mavala ni driver chopa pukani beri na sino hini ni ri chopo ni ndanya la ka mtsani boti gis jay khubai aba puke na vona ya puke mani ani ke mtsanga mankela wa gis ara kora ka tsanga na blog 19 ka manke
1: le metwili ka makhe
5: dangu tamanke
1: khese kutlhaveriwa hlayise ka ri makhelwana
5: namina hlayise ka manke
1: danko
5: danko
1: tsi tlhavelela
6: kona wule gate puka
1: mitwelela kule nya
6: kona wule gate ya vapuki va kona ku vakhumba mbyana vapuki na vona a hetelela hi mansa ra chapi
1: Ahoy, Germany.
6: Yeah.
1: Thank you, Baba. Si, tabirila.
7: Eh, kuna basan wana man posa tukwenda kango ve abapu. Tewi kwa na koko na wadaka alobo na wakumeka la ati I na bona abapu. Ivi amoni kumhani herisa patroni wa mhangwani lavi mutheri wa mukhala bya manyunyu tshika swa hanyanganya u kumaka laha tiku endla ka khakhala mhani herisa kokwani mi manyunyu va mi nyikinyana foni ka mi nghenanyana hi n'wexe vanhu hinkwana a va pfuxiwa hi mhana anakanya
1: kese swinene kokwani wa ntsumi
7: i swo sweswo
1: danku hlayisekani si tlhavelela
8: yo Tsino papa me boti sese ani kota ngana ku amukela weekendeni sese che ifambi rwali wa sipuku na siku na we
1: ku talunga maitsotsi maitsotsi
8: ai ku talunga ku lunga wa suto vhele no papa mama rani right netin to voice ndi vakal

0: मेरी हैप्पी हैप्पी बेस्ट डे का विस्तार मशांगा का जिम गला लो मानमेल दा मिलाने का मकोश लो आवा ना वेला बेस्ट डे मामलांजा मामलो वेनी इनको इनकोला का जिम
1: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे हैप्पी हैप्पी हैप्पी बेस्ट डे आगा छेपो फसाने छबालाला आगा थोमो हैप्पी बेस्ट डे का मान माई दा मिलाने का मकोशा Happy birthday aka Manesi Maphosa a hlangana na township happy birthday ka Lwandle Maphosa a hlangana na RDP happy happy birthday aka Wisani Maswanganyi ka Jimo na hinkwavo la birthday kusukela namuntlha ni ri eka vona Fleisure anniversary hosi ya Musa a yi va fika ri kopa ku peni ra yona vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala kwala hansi ka vuvabya ka holweni wa maxangu wa mpatso fambani mi ya wisa muhaxo wa mina Mr. Party Danko
2: Happy birthday muhaxe ve ri ku na man'wana wa ka Maswanganyi a ka Mapayini Happy birthday n'wana wa ku navelela Happy birthday ka vanhu hinkwavo lava ku va nga beburiwa siku ra namuntlha ra 11 mina ni matina mavito ya vanhu va twangi kahle no pfuka sweswi mani ma huri kwala ka mapopu kokwani wa dio no na ku hlula dango
3: kona van'wana va tala ku nelela ka WhatsApp mina lava ku ni kombeka pulani ku happy birthday ka mani mai damilani laha ka makoxa ra Wisani Maswanganyi laha ka jim laha tshepo phahlani echavalala laha ka thomo laha nansi maphosa laha ka nkuzani laha palesa maringa laha ka mapayeni laha vunene baloyi la section a na hinkwavo lava tlanga siku ra rakuveri kona mutshama ravelero kahle kokwani swa bona laha ka makoxa ra katsa xitlongweni vheni langutha un'wana a nga tsala kunene laha i va kona lava ku ri xile lembelo tijevulo ka pivedeka lava rhandzelaka laka Maswanganyi laka mukhomela mani maidal milan laha ka makoxa laha na Wisani Maswanganyi laka jim lana hinkwalo lava tlanga siku ra rakuveli kuyo vonavelo ri kahle mani tekani va vanyonyi ni ri kola zone 4 ka papazela danko vanhu va rihanyi na vo va tsala kunene laka WhatsApp lava kombe kulani ku pivedeka mani milda milan laka makoxa laha va navelo ri kahle vanhu va rihanyi ni ri kola ka nkuri ka tomo
4: Happy birthday ka mani mai damilani ka makoxa Wisani Maswanganyi ka jim like Maswanganyi ka mukhomo a va navelela hi mani lese ka dzingdzing ni khensini mavulavala
5: happy makheke makheke aka mai damilani leyi aka ka makoxo na tshepo phahlani leyi aka thomo hambile ka thomo ke na hinkwavo lava birthday aka ni nga va tiviki mavito ya vona lava hinkwavo va navuleriwa makheke makheke hi munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna elka na mixavi laha block 20 ka sikhinyana ku na papa wa xilo vana vafani fambani ma wise DJ tleni
3: eka yo tota mirete mikisaro ba yilete tikwariselaka eka nan'wana wa ku mining bands eka mixavo siku ra mihlaka sikhiya swi tikwa mi nga ku laha nqingweni leya eri ku ni nga tivi ku va na ku tlumbatlumbana ka tinqingho na eka veke ku lo hunyana njhe no tshemba ku vona ku ringeteri van'wanyana laha ku va va ni tlhavela a ni tivi ku hambi netiweke wi
6: jaclan kumela ku navela ti-base day ni ri happy base day ka tshepo ni ri makeke makeke ni ku happy base day ni le ka nelani na ku makeke makeke ni ku happy base day na le ka Wisani Maswanganyi aka jimi ni ri makeke makeke happy va ta ri va navela na hinkwavo lava base day ya ku na vona va ta ri va navela hi mana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhinyana inkomu
7: Happy happy birthday ka mani maphosa le aka nkuzika ka hlanganani na ntukulu wa vona avakulu vakula va vona lamotala mani milani mi mani maida milani laka makoxo la na vona avakulu vakula va vona lamotala na hinkwavo lava xerha kusiku leri na vona avakulu vakula vakula swinene finish anniversary ka bona finish anniversary ka bona ni ri avakuli avanaveleriwa hi kokwani wa mukheso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapupu na khesa papa tsongo
3: ai whatever va ku vulungisa kasi
8: happy birthday ka Wisani Maswanganyi le ka jim na le ka njhakanjhaka veri makona makheke na le ka makoxa makona makheke na le ka thomo hambi ku ri ka mukhomi ha ma twangi mavito vanhu va hosi na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku siku ra namuntlha ndhambi ya mikata ka yi vaneli ku navela ka vona xikwembu a xi ku humelerisa va naveleliwa hi manjhanjhani ka mixupisi DJ
9: avuxeni Tlemi ni ri Felix Kopiano ka mani mai Damilani ka makoxo ka Wisani Maswanganyi ka Jim Ngalalume na na Manensi Maphosa ka Ngove ni ri hipi hipure eka vona va naveleliwa hi thavheli ya kumbe ni ri kwala ka mapapila ni khensile Tlemi.
6: Ere epi epi epi bese aka mana hina mani mai damilan kwala tikwende ka makosha ere epi bese nthela ni ku epi bese aka nene baloi kwala giyane ere epi epi epi bese nile ka Wisani Maswanganyi aka gym ere epi epi bese na ka vanhu hinkwavo la bese yako vana ro va ti bese letiwa ni mani mapondzi mina loko ala ka nga vedanga
10: pfula leri vantena na hi laha ku nghenaka mova va tlangela lava nga velekiwa ni ri finish anniversary yo aka Wisani Maswanganyi a va kule finish anniversary yo aka mani mai Damilani finish anniversary yo aka Vunene na hinkwavo lava nga tswariwa swin'we hi siku a ri saseki vana va ri laha hi mani ya xihlovo kusuka na France.
11: Tichomi ta mina mi le kwini na peste ya mi le kwini the nation kopia ha epi aka Manesi Maphosa na Lwandle Maphosa a hlangana nthaweni chipi na Wisani Maswanganyi ka jimu na Palisa Maringa ka mapayeni i rikotse ra Manflops leri na mani mai Damilani le ka makoxa ka sesi Elsi Milani le kuteni ka n'wina ka na hi ta dya kona hi dya ne le hlanganani mativa hinkwaku ta fambiki hi dya ne lomu ka mapayeni hepi a va ri na mani mari ya n'wa James Imburiantsa hlanganani ta ujipi lani kumeka kona ka DJ Tlemi famba wisa n'wana ngo hina hi ta sa hi tirha mani na ha tirha wena
3: hamsirotara mixer se bekara ka ntlano to timene thing ka se ba warle yantse buta tsuka mixer loko ka rotse ba hlaka tlokopata ba yime kulunga maja e jar ba ranzo ka vanzer ka tlana Mr. X no men jiki jena e ka ngono ko BBZ se ka skam sirotara mixer e mina se ni huma hilan ke so nene e ka rongwe in kwa kon kwa ko la mixer mari kona kusuka ka dimo ko ambara ambara ka tona ni ken se swi nene shame shiko ma chime din tsara sikuro ngwa rsi mahle e ri ba kahle ri nanzi ka la batlanga sikuro ro kubelekiwa sikuro khume ku saseka e le ri se mixer ka ka nkulu wa munhu e bekim judge ri se bra ko tshuka ngwempe na nkaka two loko ri mina ni mi rhandza rirhandzu ra lafu ni mi rhandza rirhandzu ra mina na vahaxi hinkwavo jisarfa mara hayi ra baby loko sisi rhandzi leswi mina nga swi endlaka mixasaro ta vonoko mina na wa tlhe hlangana mundzuku ta vukuri ra mbirhi ku ta vukuri ta 12 eta May thank you baba tiphine

Alright guys, mbra re swa kahle gaza ra famsa kahle na Robbie Malinga ri twandza leswaku bengi rongo Africa Dzonga eka amisha wa Instagram khasa swa ngopfu swa kahle ka mtrekulon remember ngobeni kuba eniki kahle timaka letiya ta etloko maka swo balantsa leswaku mangu xitalo ta barikona vhele leka wari ya manna loko ri awara ya nkombe enhla ka hloko ni leka misha wa sikura ra muthe ya mahlweni ku ninga kahle ti weather updates ifundzeni kulu sha Limpopo hike ya bahubi ya vumba ka kwetela mashelo kumbe xa ba South African Weather Service ndlaloleyo mingiserinele ka misho wa siku ra namuntlha tava ni kha ni ku nyika kahle ti weather updates xifundzeni ku ri xa Limpopo ta va kha yi ku byela leswaku Giyani eka siku ra namuntlha ri xisekwini malamulela ni ka misho wa siku ra namuntlha loko kha ri xisekwini hi ndlaloleyo hi ku ya bahubi ya vumba vukorhokeri bya maxelo Afrika-Dzonga eka misho wa siku ra namuntlha i swo sweswo hi va kha hi khomela swona mingiseri kasi loko hi kha ni langutisa eka misho wa siku ra namuntlha kha ni langutisa kahle maxelo ma le henhla na maxelo ma le hansi kasi i sungula kahle ko kwala dorobeni ra hina ra Giyani maxelo ma kona ma le ka 16 ku ya ka 13 kasi malamulela 15 ya le ka makume naro mbe ta ka ku fumela xitone ngopfu mikiseri ni le ka misho wa siku ra namuntlha hi leswi vahubi va vukorhokeri bya maxelo va va ka va kha swi langutisa loko kha ri langutisa eka doroba ra Giyani eka malamulela kasi ku ya mahlweni ku ni ya kahle na madoroba man'wana leswi nga xisa swona eka siku ra namuntlha loko hi langutisa kahle ndhawu leti ya tele old days mikiseri le ka 17 ku ya le ka 20 nkombo hi langutisa kahle bilabila ile ka 12 eku ya lika makume mbiri nwe li phala ali 13 eku ya lika makume mbiri naro Afrika Dzonga li vhubu comment sebe ku ya ka makume mbiri nongo na ku sakahle makadi ku mishalo strichard ile ka 15 ku ya ka makume mbiri dzebo mokopani 13 ku ya lika makume mbiri naro na ku sakahle ndau tele musina ile ka 15 ku ya lika makume naro na ku sakahle baphala bura i 15 ku ya ka makume naro pulukwani 13 ku ya ka makume mbiri naro tamba zimbi ile ka 12 ku ya ka makume mbiri nwe na ku sakahle ndau leta tele toyendo matshambi kone mnia ka 19 ku ya lika makume naro kasi ya tsala kahle doroba ra Zanini eka misho wa siku ra Zanini yo ile ka 10 ku ya ka 25 Afrika-Dzonga swo leswi nga xisa swona ifundzeni kulu xa Limpopo mingiseri ku ya bahubi ya vumba vukorhokeri bya maxelo kumbe xana ba South African Weather Service leswi va vaka va swi vumbile na le ka misho wa siku ra namuntlha mingiseri xisa sweswo ku ya bahubi ya vumba vukorhokeri bya maxelo kambe ke loko kha yi langutisa ka tindhawu ta ku tala swi tele ngopfu mingiseri eka misho wa siku ra namuntlha tipikiwa ku ta va kha ku fumela swinene ku ta kha ku fumela swinene ka tindhawu ta ku tala swi tele ngopfu loko kha yi langutisa ndawu ta le Giyani ndhawu ta ku fana na vo Messina hi tiwa tin'wana ta tindhawu leti nga ta ri kha ku fumela swinene ngopfu ende le ka misho wa siku lamu kha ri langutisa ka va South African Weather Service kumbexana bahubi ya vumba vukorhokeri bya maxelo Afrika-Dzonga ni le ka misho wa siku lamuhla kambe ke sweswi mina nawe hi ta va kha hi ku nyika kahle ti-top stories making headlines kumbexana mahungu lama vikiwaka na ku va ma kha ma rhanga emahlweni ka misho wa siku ra lamuntlha mahungu ma kome kiseri lama vaka hi fanele hi ku phamela wona mingiseri na le ka misho wa siku ra namuntlha hi ta va kha hi twa leswaku ku va kha ku famba yini hi ndlawu leyi kambe ke vanhu va ku tala a va hi va kha va hlayiseka ka tindhawu ta ku tala swilene kumbe lava va ka tona so loko kha ku pfumela ku tetela mingiseri ko hi ku tsundzuxiwa na ku va vanhu va tshama mindotini va nwa mati leswaku vanhu va va kha va hlayiseka swinene ngopfu na le ka misho wa siku ra namuntlha kaya ra murhangeri wa ntlawa lowu lwisanaka na vahlampa vo pfumala emaphepha Ngizwe Mkhulu ri hisiwile xifundzeni kulexa xa KwaZulu-Natal ku leswaku loko ku hisiwa Ngizwe na Sati a va nga ri kona ka tindhawu teto mingiseri kasi hi swo swin'wana vhele swi nga ku rhangena emahlweni ka misho waso loko va kha hi ku langutisa swiyimbelo swa vunanga bya Limpopo byi va hansi ka nxungeto swinene ngopfu hi ndlalo ta tsundzuka loko hi vulavula swiyimbelo swa vunanga bya Limpopo i swiyimbelo leswi hi minkarhi na ku tala swinene ngopfu kumbexana ka lembe leri hi nga sukeliwa hi vanhu va ku tala swinene ngopfu mingiseri loko hi kha ri langutisa ku na munhu wo fana na Jude Malekere u hundze misaveni hi lembe leri ya ra 2025 kasi ku ta Fuego langa hundza misaveni eka lembe leri ra 2026 Quintess na yena hi laha nga avikiwa ku va hundze misaveni eka lembe leri ra 2026 sebixite un'wana yelo a nga pfaleriwa khotsweni kusukela lembe leri nga hundza ta tsundzuka ku ri na vona vanhu va ku fana na makhadzi ye un'wana a nga pona eka nghozi ya movha ka lembe leri nga hundza Karishma na yehe pona eka nghozi ya movha ka 2025 sweswi munhu wo fana na Bebete u le xibedhlele ndlela yaleyo so hi swin'wana swi nga ku humeleli ka nkarhi wa sweswiwa loko hi kha ri langutisa eka vudanga lebyi bya Limpopo leswi va nga ku hlangana na swona hi ndlela leyi mingiseri kambe ke hi ta va hi kha hi ku nyika swin'wana swa swipiko vhele ku ve na nghozi ya ku chavisa swinene ngopfu ya ku wa ka movha tindhawu leti ta tale ka maximixoni kumbexana eka Punta Maria a road R524 kasi va kombisa timhanda ku na movha wu nga
u nga vuya uwa ewumbuluka eka patu ra Punta Maria loko wa ha ku hundza endhawu leti ta tele madyambu ya siku leri ra tolo laha va swilamulelamhangu na vo va nga vuya va tsutsumela laha mhangu la yi nga vuya yi humelela kona. Kasi manana wa le Eastern Cape u khomiwile endzhaku kumeka na tintangu ta ku yiviwa evhengeleni loko nsati a vutisiwa u paluxa leswaku vusweti i byona byi nga n'wi sindzisa ku va a teka tintangu hi ndlela leyi kambe ke i ta tsutsuka tintangu letiwa a ti kumeke ka ka ndhawu ya le xihundleni. So video ya yena n'wansati loyi yi le ku trended switene ngopfu ni loko hi kharhi langutisa ni ka swiyenge swa mabulo hi ndlela leyi mikiseni. Kasi mfumo wa president Emerson Mnangagwa u tlherisile kwalomu ka 67 wa mapurasi emavokweni ya valungu. Kasi mapurasi lawa ya butliwini mfumo wa khale eka president Sir Robert Mugabe mikiseni. So swin'wana swi nga ku trended switene ngopfu loko hi kharhi langutisa endhawu letiya. Kasi vandla ra mkhondo wesizwe ri lava leswaku parliament ya Afrika-Dzonga yi va na vote yo pfumala tsembo ehleni ka president Cyril Ramaphosa MK va Ramaphosa a nga ringanelangi ku va president kumbexana ku va a kha tshama xitulwini hi ndlela leyi mikiseni. Kasi swo swin'wana va ka hi mukhomile swona. Maphorisa ya ekuruleni ya tiyisisa mhangu ya movha leyi nga koxa vutomi bya vanhu vambirhi egondzweni ra R21 mikiseni ku vikwa leswaku swipandzavananga swimbirhi swi tlumbanile ku na lava nga vaviseka swinene eka mhangu leyi ya ku chavisa hi ndlela leyi mikiseri. So swin'wana swa swiviko vhele swi va ka hi kukhomela swona mikiseri eka mixo wa siku ra namuntlha mikiseri wa South Africa. Kasi vaaki va tindhawu ta Castel Dutch va khomiwa egoma erifu ra muntshwa Tony Khoza Tony obikuwa ku va a hundzele misaveni ka mhangu ya ku tshwa hi ndzilo endzeni ka mikhukhu. Vaaki va hlamusela Khoza tanihi jaha ra tintswalo na rirhandzu eka manana wakwe. Swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni hi voni na hi nkandziyiso wa kona loko hi karhi hi langutisa eka swiyenge swa mabulo. Muchayeri a khomiwa hikwalaho ko chayela rivilo ra le henhla swinene. Muchayeri wa xipandzamananga u khomiwile egondzweni ra N1 kusuhi na Sondela hikwalaho ko chayela rivilo ra le henhla hi ndlela leyi mikiseni. Kasi emuchayeri u chayela rivilo ra le henhla eka gondzo leri munhu a famba a fanele a famba 120 km/h. Swiviko swi kombisa muchayeri u pfaleriwile exitichini xa maphorisa xa Bilabila laha a nga languteriwa ku tiponakarisa eka khoto hikwalaho ka milandzu yo chayela a vusompa eka siku ra namuntlha mikiseri. So hi swo swin'wana va ka hi khomela swona mikiseri eka mixo wa siku ra namuntlha. Ku vile na nghozi futhi ya ku chavisa egondzweni ra N3 etindhawini ta Bigville Plaza emugqivela ni Nhlekani. Munhu wun'we u vavisekile eka nghozi liya ku vikiwa leswaku ku tlumbaniwile na ku tlumbanile van na traka hi swo swin'wana. Kambe ke ta tsutsuka loko vulavula hi gondzo ra N3 mikiseri rin'wana ra magondzo leri emikarhini ya ku tala ri va ka ri kha ri na tinghozi ta le henhla swinene ngopfu. Kwalomu ka 6 wa vaehleketelo lava khomiwile hikwalaho ka migingiriko ya ku cela migodi swi nga ri enawini etindhawini ta ka Mavalani ehandle ka doroba ra Giyani. Maphorisa a tekile ebaki leyi tirhisiwaka ku tleketla swicelwa switirhisiwa swa ku cela migodi kumbexana swa ku va vanhu va kha va ya mahlweni va yembula migodi swi nga ri nawini hi ndlela leyi mikiseri. So swin'wana va ka hi khomela swona eka mixo wa siku ra namuntlha kananganaka wa The Big Breakfast. Ku sala nhongo wa timinetse mikiseri ka nguma kahle le ka awara ya nkombo kananganaka wa The Big Breakfast wale mikiseri ka xihondo xa 106.0 Megahertz FM leswi va ka khomela swona mikiseri na le ka mixo wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa The Big Breakfast on mission. Tshapa ku tava kha tiphina swinene ngopfu hi ndlela leyi. Kasi ntlawa wa vanhu lava ringanaka 102 lava a va famba hi xikepe xa Caribbean va kumekile va ri na xitsongwatsongwana lexi vitaniwaka norovirus. Xitsongwatsongwana lexi va ri loko xi ku khomini wa hlata kumbexana loko munhu u vonaka hi ku hlatahlata a tlhela a va na timhaka letiya ta diarrhea mikiseri. Ta tsutsuka xitsongwatsongwana lexi nga ku vulavuleni switene ngopfu emahungwini hi ndlela leyi mikiseri. So hi swoho swin'wana swa mahungu leswi mbaka vayingiseri va me mi khomele swona eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi. So yi khomele kahle ti-word updates eyifundzeni kuluxani po yi khomele kahle na top stories making headlines kumbexana mahungu lama vikiwaka na ku va ma kha ma rhange mahlweni ni le ka mixo wa siku ra namuntlha kananganaku wa The Big Breakfast Zone. Hi ta kuma mahungu la ka wara liya ya nkompo kama hongo mixer ibya kahle na today in history kumbe xana swi nga humelela malembe ndzhaku swi fanaka na rana muntle tlhela hi langutisa na timhaka leti ya ta hi mina mani eka second hour i mixer i let's say mo famba hi rona ka wara nkombo eka mixo wa siku ra namuntlha na mitrikulo ri mbangobe so kahle eka professor dyondza leswaku Jezebel the people ka mixo mixer.

mongwe bona la bo mbere e ba ba ba kwande kuta ku ba kha ba ba ba ba u fikelela kuta fika swi swikambe ke ba komsa timanga ta kha go nkarhi nwana nwana bongwe wona ngana studio la mkambe ke ti ntwana no wa bona hi lo swiswa nga tshamseka ku nga ba se u fika ndile makumi swi linkwaso ba twana nini e ndlela le mix set so hi swiswa nwana vela hi swilangutisa vela ne ka misho wa sikura na munthla kana ngana ko wa the big breakfast zone in the low mix here. So beta kai famsa sweso kona vela simile nga ta hisa kahle ka hloko makha na mitrikulone remember ngobeni ka misho wa sikura na motla in the low mix here kambe ka anda ka hloko makha hela nga ta ba kai kubuyela kahle na en hloko makha siku ka ngonoko ka misho wa sikura na motla I fa DJ Ganyana famsa kahle I'm blue on a big nose ba ku be there.

0: Maphorisa ya Giyani ya endlile leswaku khombo va ehleketeleriwa vanhungu. Mbhoni yintshwa yi langutele ku nyikela vumbhoni emahlweni ka khomixini ya madlanga eka mixo wa namuntlha. Mahungu hi xitalo eka awara ya kaye rixile.
1: Sesi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joyina hi R210, Plan B R220, Plan C R260, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sosese Wholesale endzhaku Magazi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusona Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065 525 5 4 2 5 3 kumben 074 751 4 9 3 2. Armarobela Funeral Services, I take it a chance. Heka ti kasmende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065 525 4 2 5 3 kumbe 074 751 4 9 3 2.
2: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop. Hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonele ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
3: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili beri mo fambukaka va ri kona
4: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambana ka swona ku tshungula milenge loko yi va va na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri vatirhi ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional yila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.
5: Ku nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edorobeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life. Lab iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
6: Enzelela dumadwe gyan na malamlele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka ti kumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital tech butisa kwala xitolo la duma where you save and score.

0: White fan at the figure that she only shines about the Kataka in one Mako, Kuruku High Call, not to the Marilena. You know that anyone you drink, who are I find an eye on Auntie, but the fan, it's like I say, Dingan David Matebola, Kala Abakunama Diambo, Ashkumbuki, Umbashan, the Bagulo Kurnawan, Ashkumbu Arvita New with Little. Yeah, ne. Na tseke mme. Ti fela di hlaka engwa mako. I mana mme ya lenga vuluke. E khume enkobo wa ti fela tso mixela ku tseba kahla wa ra ya nkaye e ka bisho wa sikela na botla. Khasa swela tlhaka maka mang xitalo e kole ka wa ra ya nkaye e ka madyambu e kube xane e ka misho wa sikela na botla mixeri. E famisa sweso mixeri wa me. E khasa swela ngo vuna nangwe mai nangwe mai kuma kahla isa dliriara. O do streaming ya triple w dot jisa fama dot co dot zeli nangwe bi kuma kahla ngo bakana na 1.6 zero magaza fama e ka misho wa sukura na montla e ndalo le mixer eh kule ku tiken swinene mixer kule ku tiken swinene ngopfu kule ku tiken swinene kule ku olovena kambe ta ku yini vutomi bya kona all right ke mixer ya ka maka siku hlako maka kumbe xa maka siku ikola lava ta ku hi va kha hi langutisa hi nga se famba bali kuna vanhu lava rhandzaka ku tshamela ro cinca nambara ya vo ya riqingho Shana hi ku bona ka wena ini xi endlaka leswaku vanhu va rhandza ku cinca nambara K naswo loko wena wo va na munhu wa ku fana na woloye wa hata ya mahlweni u kombela tinambara ta yena K ku na vanhu lava rhandzaka ku tshamela ro cinca nambara ya riqingho xana hi ku bona ka wena ini xi endlaka leswaku vanhu va rhandza ku cinca nambara K naswo loko wena wo va na munhu wa ku fana na woloye wa hata ya mahlweni u kombela tinambara ta yena K
1: 060-0785-94-2 and then I look about Tavanjita and Kanambara and don't say you are sitting at the table just in commanding the Kumu Fana and Minapo to the guy I just number. See, you take it, I buy you better at the phone, you know, we have a letter to shop, what number at me? See, I would think he's the second number at time.
0: A ne ku kumbe xa ribo ndlela leswo va kuma SIM card va lomba e time loko se yi hete ku lomba va tsengwa hakela va cukumeta va landa tin'wana
1: hayi mina na vo direct swo lomba te time hi school testi no va lombisa ku yini se vo hi yivela bya hi leni tifoni loko ku ya xava foni ku swim sharp leswi va hlwela va ku heyi va lava tinambara ta mani mani nga hetela ku tifoyinele va yi rivela ni hi foni a yi dakwini
0: enkomu
1: Thank
0: you. Okay, Sashlan and Gopu. Shwala yoni, ilaka nambara 060-0875-942. Ilaka utuwa wena ku, bako wana ba nbalaba. Habi na menu wena ku wana na. 060-0875-942. Nflaka baga, Mingse?
2: Mosh.
0: Hey, Mingse yo.
2: Lea maswe ili maashi. Ne balablana bo. Ambilo go ka rwa chicha chicha a le xivangela a hi xitivi lexi endla ku va chicha chicha se swin'wana swin'wana i ku a ni ri loko ho hi nge yi mahlweni nkama wun'wana hi ta lava ku va hi pfuna hi swin'wanyana
0: mara no vula ku ze ku va ku ri na valandza 1 valandza 2 va za va fika ka 10 kwala foyinini
2: yi ta ndlisa ku yini ku phela muhaxi loko a nga cincacinci swin'wana swi nga n'wi khomisa na switirese se a khoma hi mavabyi se a hi va pfumeleleni va cinca leswi va swi lavisaka xiswona hi karhi hi teka to tetiya kusuku hi va lavaka hi kota ku hi va kona
0: na metwile papa
2: inkomu
0: hlayisekani papa mina mi khensila ni
2: thank you
0: hlayisekani koti ya ku yangeta papa va ri ha ku nga vana va landza 1 va zama va ku fika 10 mina kumbe ni swi koti mani kumbe xa loko a fana na rixile
3: ahe mlanja
0: ahe
3: mlanja ku ya hi ntiyiso lowu nga na mafoni i nga save ya un'wayite leto tala loko ni fona namuntlha hi nambara yin'wana ni fane ni ku byela kumbe a hi ya mina i ya timinete
0: a hi straight angle
3: ni fane ni swi hlamusela ni va ni ze ni swi basa se leyiwani i ya timinete ntsena because mundu ka siku ta ku va yi nga ha ri ku tele ya xava yi nga ya timinete because siku ka tama xava sataka na timinete mara ku va na mina leti swi ta ku leyi i nambara ya mina leyi nga tshama ku kha yi tirha masiku hinkwawo Eh, ku fana mina number ya mina ni tirhisa ku masivungu yi tshama ku fonini a yi humi. Mara ku va sim card yi ta ti kuma swa na ti-charge time hawu 30 minutes.
0: Na mitwirbo.
3: Eh, leswo sweswo.
0: Ka sa swi na xaka rame hlayisekani mzabana.
3: Danko.
0: Danko. Eh, ari ku na sim card liya swi tiva ku leyi ntirho wa yona ku kuma timinetse. Heta ku yila. Mingser sasalat.
4: Eh,
0: yo.
4: Itwala swinene ngopfu nhlokomhaka.
0: Okay, sis.
4: Ku na ku kuva ku ri ntolovelo wa kona. Leswi nga nhlokomhaka yi nga yi vekisa
0: swona.
4: Wa cica-cica wa cica-cica i hava. Mina a tshama ni n'wi hlongorisa hi le ndhaku ku lava nambara ya yena.
0: Hi leswo mi kuma ku nambara ya kona ku na valandzwa vo ringana 5 kwalano.
4: Eh, swa humelela. Mi kuma ku one pima hesi swa nghani ku a ni na ta swi swa nghala a ni ri na tona ni vangana tona hambiloko ku ri hi nyika swivangi. Va yi lahleka a byaleni swi ri wena hi wena yi fanele ku tshami ki fonela lava hayi mina ni tshama ni kha ni ku lavalava
0: ende vanhu vo cinca ku tinambara loko va ku lava va ku kuma wa wu va kumi
4: wa wu ni kumi hi loko a kuma a lava wena ta ku kuma ni nambara ya wena i yi hlayisile so wo i hlayise liya ya yena ivi mina ni sala ni n'wi hlongorisa na yena a hlongorisi mina swi swa nghala ku hi swe nambara liya na yi tirhi swi ni tirhisa leyi nta a ni ka sweswo swi ta olova ku ni ta yi susa ni chela leyin'wanyana mara hi ku ni nge endli ni nga lavalava hi nuna ntsini hi mhaka ku a ni ku na swidingi swo tala mti munhu njhenilonyanalaka
0: ni mitwile papa
4: hi sweo
0: ni mitwile ni mitwile se xalati heyi ta vuya mani 060 w875 942 mingiseri ela ku twa wena ku angula u ku yini la nka 060 w875 942 kanangana wako wa the big breakfast zone right va balekile na hi loyi munhu u tshama na no cinca tinambara mingiseri wa ya mahlweni ku teka tinambara ta munhu wowoloye na kumbexana u huma kanjhani la mani mahori minjhani
5: ahee muhache wa hina ka wa nkoka a wu twa nongonoko walowo mu vulavulaka topic yaleyo hi yona tinambara loko mi vanhu va tshama va kha va cincacinca a swi kahle hi ku a ni va ta heta ku kuma hi tlhela hi nga ku kumi hi ene wena hina loko hi fona yi ta hi kuma hina loko hi ku lava hi nge ku kumi kani ho wa cinca tinambara kasi i cinca wo chava yini wa na swikweleti na vanhu na nambara a yi cincaticiwi nambara ni loko nyika munhu nambara n'wi nyiki a kota ku a ku fona ya ku kuma wena ya wena wa yi tlhota loko a ku lava a nga ku kumi wo chava yini i chava swikweleti
0: na chonisi
5: i mani mahori kwala ka mapuku kokwani wa dyono na vuhlela dango
0: vari i chava swikweleti vele ku vutiseni la vele ku vutiseni ku wo chava xikweleti na 060 w875 942 hi loyi munhu ni cinca tinambara swi yele rixile
6: ahe malume
0: ahiye
6: ni pfukile
0: ku pfuka ke mani
6: pfukile
0: a khas
6: ku cinca nambara malume a swi bihi ngopfu i ku loko i n'wi fone yena loko a ni fonela ni i ta ni kuma anei mina loko nambara a ni nikile mina ni nge hi n'wi kumi masisisa malume a nga n'wi tshava ku gongondzeriwa himpela va hi ni mhani mahori
0: mi vula ku mi nga zami karhala na mi vula ku na mi hi vhele ni nga malume wa n'wina mi nga karhala no save
6: a ni mina mi nge he ni niki malume nambara ya n'wina kuva ni ri ta xa mi cinca hi n'hweti macinca hi n'hweti macinca hi yena swi tata pheke swo tala mina ni tshama ni cinca nambara malume a ku sukela ni tirhisa nambara yin'we ntsena
0: ni metwile
6: hi swona malume
0: hlayisekani ku ta ku yangeta
6: na nga mi hlayiseke
0: enkomo va ri na mina hambileswi ni nga malume ma vona a va nga ta ha yi teka
7: ahe bo timilandzu a nhlokomhaka ha yi twa vanhu vo cinca tinambara leyi wa teka timali ta machonisi nyamuhla wa teka laha a suka nambara a teka yin'wanyana hayi mavonelo ya mhana leyi ko ya ka xikukwani danki
0: se mi leswi ni nga ha machonisi mara tinambara ta kona a mo ni ta kokwani la kokwani gave mi ri yini n'wini yo
8: mi nga ha loko mo ni nyika nambara ni ho fonelana mo cinca ivi loko mi cinca se kun'wani mo fona hey khale mi ni kha ni mi fonele ni nga ha mi kuma swona mi ni kha ni mi lava ni nga swi tivi ku swi ku ndleke yini hi foni leyi hi ku munhu a swi tiva ku va na foni leyi mara milandzu va ni nyike foni leyi sweswi a yi kota ivi mi ze n'wina mi languta ya mina mi yi vekini mi ni fonela makala masiku lama ni ku languta ni timeseji ta foni ya n'wina leti nghenaka kwala ka foni ya mina mi ni byela ku ni fone kangani rini na rini ivi mi languta oh sorry oh ni cince nambara ah ivi ni ku nikeni leyi mi nga na yona ni delete liya ni ta tsala lambya mina kwalaya ni ku hwi loko no tlhela no phinda futhi mo tlhela ma ha fona mi ku ni cince yin'wana ah na ha foni no veni ha ni nga tshama ni kha ni landzelela munhu ni kha ni ku i cincini cincini ha no tshika ni nga ha foni ku tshama na swi swa wena a va yembi kokwana loko na swikweleti tshamisa sweswo xi cinceliwa hi ma swi vona a hi fambeni na n'wina landza mina dankopaya
0: danki gavigavini danki gavini ya hi le ka nambara 060-8875-942 mo hi ntwala vuwa ku vova rina a ri xini
9: a hi mpfukini njhara valandza
0: ni mpfukini na manana kaya mpfukini n'wi
9: i pfukini
0: ma swi imagina ku ze ku va ku va lambya va 10 kwala fonini ya n'wina hi nga ku hayi khona
9: ku cica wena a ku cici mina a na problem
0: mi nga se ma yi delete liya yin'wana kumbe swi tshama tela ku
9: a swa ndleka ni delete swi ndleka ni nga delete mara ka ha ri na foni ni nga ta landzelela wena ni ku ni lava foni ya wena wena i ta foyinela mina loko i lava mina a ni phela ku na vanhu van'wana milandzu a hi va dingi ngopfu se ni nge landzeleli leswaku ni ku ni lava tifoni ta yena ni lava tifoni ta yena hayi hayi kona yena loko a lava mina yi ta ni kuma liya a ni nyike yona a no vutha nge vutisi ku yo cica foni
0: Se loko mi fonela hi ma vutisa ku leyi wa nambara swi kuma va na mhaka na number mo khasa kholo
9: loko mina ni hlamula leswi a ni vuta ni fona ku a ni lata ni vutisa swona kumbe a lava swona a ni vutisi mina sweswo ene na foni ya mina yo ndzi tsala ke ni save tinambara ta vanhu vo ni ha va tshama kha va ncica ni tirhi swona sweswo loko ku nga ri papa anakanya vana va mina munhu njhenje ah wanchicha unchicha tirison
0: amara ngwaka hala ku ngusala sala ye ha fana ku manwe
9: eh
0: sala ku ngwe mfana mi lava loko ku ri ngwe mfana mi lava yena ke
9: loko ku mhen lava yena
0: eh wo loko unchicha ngo
9: na ngo ngo ndo ku tsava nwanyana ni ku na nami
0: amina
9: na tsonda swi mani mani na eh na kwanti eh ku velela wa u lava munhu
0: mana
9: ku swi tiva ah Jonzisi ni famba ni vutela vanhu ayi antisi
0: matshika mu lava valandza mu kuma ku walave ka swa images
9: eh ka sweswo eh sweswo hi swona mara hayi loko wena hi wexi loko u dze tsandza ku hlayisa phone hayi wa karhalisa man se hi hina van'wana ha karhala
0: bye bye man
9: leswo
0: vana ni ku dingi ku na vanhu van'wana va na nkoka mirini manana kanya na 060-8875-942 elako kutwa la doa na elako kutwa la 060-8875-942 na mingisari wame ifikisa sweso vele kumbe shena ni kundaku maba mwani vampiri la loko maka kutakisa akensa sunene akensa ame kusefa nambara ya muna asunta swantike noze nisefa kwa nikara kambiri rabu naro ha save phone ya we au kumeka au stele au munu au tamsekani na switwisisa ku swi va swi koho swivangelo leswi endlaka ku ri munhu a tshama kha cincacinca nambara mara ku tshama kha hi cinca nambara hi vona a hi swilo leswi hi faneleke hi tshama hi kha hi swi promota a hi swilo leswi hi tshamaka hi kha hi swi promota hi ndlela leyo emingiseri kambe ka hi khensa swinene ngopfu eka nhlokomhaka ya kahle swinene ngopfu leyi na yona mingiseri n'we mi nga va na xiave hi laha ka 060-8875-942 i khensa swinene ngopfu mani watamlama Mr. X kanakanaku wa made morning life laka wa rankaka fika leka wa khume mbirhi a tintangwini ta tirikuloni Merlin Sherin ta kutava ku ri na Mr. X eka mixo wa siku ra namuntlha u ta va kha ku gingirika na yena vhela Mr. X laha u ni dojile namuntlha la kambe ke ni ta n'wi kuma ni ta va na yena hi ndlela yoleyo ri suka kahle emingisoso famba ri sivuleriwani eka hlavusikisa u fambisana kahle na the president Benny Mayengani van'wana va ku professor president Benny Mayengani a swi tele mani va ku lovola n'wananga ni ku rhandzile tatami ndzuka hi swi endle.

kasi nongonoko lwemukele ka wona na mina ka Mid Morning Life la ka Jizara FM kusuka la ka awara leyiwani ya nkaye ku ya fika kahle awara ya 12 eka siku ra namuntlha ka hala ni nga ta lulamuleriwa kahle hi Don Khalanga loko a fika kahle kusuka le ka awara leya 12 ku ya fika kahle awara ya 3 mina na wena hi lombo nyana kara nere ni tshemba ku yi ta va ka ri na nkarhi wa kahle swinene kusuka la ka awara leyiwani ya nkaye ku ya fika kahle awara ya 12 kheswo swinene jara valandzwa loko ri vina ku n'wina kahle kusuka le ka awara ya 6 ku ta fika kahle awara ya 9 ni vula nongonoko BBZ ni yena eka se ni tshami kahle xitolweni xa ntswalo yin'we Marilyn wa ka xirindza laha fana vina n'wina kahle kusuka eka awara ya leyiwani sweswi kwala ni nga tshama kona kambe swin'wana na swin'wanyana swi va swi karhi swi nghenelela a ni nga kona ni kona mina ka ni va ni karhi ni tshama kahle xitolweni xa yena u na ku tshemba leswaku ri tintangu letiwani ti va ti ri karhi ti ni ringana eka mixo wa siku ra namuntlha ka

Ya kha spinda wa yena swi khedzekhedze swa nongonoko vhele tani ntolovelo swa swiri kona ku chicha muhashi mara nongonoko wona u zanga unga chicha ka sikura na mutla ne ri suka leka awara leyiwani yanga ku fika kahle awara ya khumebe ri ka suka leka hafu ku bila awara nkaya taranga kuma kahle tloko makata mahungu na remember wa ka ngoveni suka si suka kona tabeka la mutisa kahle ku ri swinga ranga kahle amahlweni ku va ku ri swi yike suka kahle hikongoma leka awara ya khumele nga ta kongwa kona topic ya hina hikuma kahle na ti voice clips ta kona vhele ibe ka ri fambisa xisweso na hlohletelo wa vhiki ta va hi ri na wona eka siku ra namuntlha va ta va ri kona Dr. Ntuli va va karhi va hi hlohlotelaka ku ri loko se hi sungula vhiki ri tetani hi fa hi fa hi kha hi swi fambafambisa ku yini hi ndlela yona yaleyo ka

Alright, okay, mina bito ino men jikijela ka la ingata ba swinga sweswi online ka bula ikona ni kona eka Facebook men kumbisa sweswi ya miko no men jikijela mbisa mitsutsuma kahle miya ka GCR miko Space FM mina na n'wina ya vakari hlangana kona kwala yaka kumbisa miko 060 8875942 vakari hlanganisa sweswi ya mina na n'wina ka vakari tiphina eka mixo siku ra mitsutsuma na ntsembo leswaku ri loko ri msombolo ku tetani ka siku ra tolo vela ku ri siku ra ba Mother's Day yes siku ra ba manana kasi wai ba manana ingaku kuna swo tala tala leswi swi va khumba khumbaku hi mikarhi yo tala ngopfungopfu ni vulavula hi timhaka ta ku ri ku nga ri khale mitwa twa ku August se yi fikile ku na Women's Day a ku ri na Father's Day a ku na Mother's Day a ni ri mara na hi hala tlhelo na Father's Day ya hina yona na hina mara hayi va ka manana va va karhi va dominata no na ku tshemba ku ri ha tolo va manana va yi karhi mi khomeka kahle hi va hi karhi hi mi swekela leswi na leswiya ka hayi loko ri mina ha ni swekile ka ha ni swekile ya ni ve ni karhi ni sweka vhele ka siku leri ra tolo hayi loko ri lava ka hina va nga zangi va nga khoma na chumu hi ndlela yona yaleyo ka makumembirhi n'we tsala timinete so kahle ya wara ya nkaye yi bile mina na n'wina ni tshemba ku yi ta va yi karhi hi tiphinaphina kahle eka mixo wa siku ra namuntlha ka la ka GCR FM but xi ondo 106.0 lami ni khoma kahle hi kona ku saseka swinene mani tayi mani ku sukusela le ndzhakundzhaku le tsutsuma kahle ni minika lethambuli va ta kahle ka n'wina vako there is some music in the air anavele music lo one uta hi moya loko se mina na n'wina va karhi hi vulavula ku tetani ka na vuya ndaka leswani ta va hi nghena kahle ka tihlokomaka ta mahungu na remember wa ka ngovini

0: Endzelela Dumadu again na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Dumas 3 roof tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters. Yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo. La Duma! Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko wo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
4: Ndzawulo ya vutleketlela ka xifundzankulu xa Lebombo va tiyisisa leswaku gondzo ra N1 North ekusuhi na Bilabila sweswi ri pfulekile. Maphorisa ya Giyani ya endle leswaku khomiwa nhungu va ehleketeleriwa mahungu xitalo le ka wara ya commercial.
5: Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-Tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuckridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina.
6: Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Rabi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arma Rovela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Arma Rovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
0: Enzelela dumadwe gyan na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital. Butisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.

Ya ni khezo swinene hi na vona va yingiseri va karhi va ni byela ku ri hayi va karhi va ni khomakhoma kahle kusuka ndhawini ta ku hambanahambana ni khezo swinene Stanley Xivambu kusuka laha ndhawini ta Venda laha va ri va ni khoma kahle va le ku yingiseleni kahle swinene ni khezo swinene vuyingiseri byebyo kwalami ni khoma kahle Mary kona ka na ku nghena kahle hi vona ku ri xana ke ti top stories eka siku lera namuntlha swi va swi yimise ku yini ke.

0: Alright, okay. Loko mhaka ya kona vhele leyiwa ni ta endlela leyiwa ni landzelaka. Loko wa ha kula, vatswari va hina a va swi kota ku va nwisela na mugayo na vamakhelwani, kumbexana va nwisela na machukela, kumbe munyu. I yini lexi n'wina xi nga endlaku mi nga ha niki munhu mugayo kumbexana chukela kumbe munyu, kumbe munhu un'wana loko a ta ta kombela? I yini lexi nga endlaku mi hetelela mi nga ha n'wi nyiki loko a tshika a ta kombelaki? Na lexi nga endla leswaku ri n'wina mi nga ha kombeli, mi nga ha kombelana vamakhelwani, ku nga va ku ri yini ke? Hikuva na tsundzuka kahle loko ha ha kula vhele, na vamakhelwani na loko swekiwa xixevo va swi kota ku phamela makhelwani na hala kaya, va phamela lava halaya. Kambe masiku lawa hi nge le ka wona a swa ha ri kona, xana hikokwala ka yini ke? Hikuva hina hi leswi hi nga kurisisiwa swona hi vatswari va hina. Loko ha ha kula vatswari va hina a va swi kota ku va va nwiselana kahle mugayo na vamakhelwana, i yini lexi n'wina xi nga endla leswaku mi nga ha niki munhu mugayo, or lexi xi nga endla ku mi nga ha kombeli loko mi tshuka mi xotile ke? Ya mi nga ni bela kahle riqingho la ka nomboro 060-8875942 munti ka mikiseri wa ku sungula lawani ka mid morning. Mi le moyeni mamikerile?
1: Ahehayi tanisa kwa mhaka n'wana nguvu. Wona ku byela.
0: Byelani mina.
1: Minkarhi leyi a ya ha fani na ya khale.
0: Swi cince njhani? Swi hambana xinjhani?
1: Byela byi yi le potweni sweswi. Byela byi yi le potweni n'wananga.
0: Eh.
1: Munhu hambi i tshama na yena kwala mutini.

0: kuda aba hundi kuso phuva kwa la muti se vana ra a swa athe aka athe mu munhu swi swi nwananga una story so tala swine swa hi swona ka ma Nigeria leswi ka kona kwani
1: ho swa humelela
0: manwana le uno hlangana munhu njeleni a teka xira ku hi lexi nwana no ntshika nwana le a teka loko munhu a hindza mbhakanya xi leswi wela ku
2: Evana.
0: Aku na tsembana no nkarhi lowu nkarhi wa tihele wena.
1: Oh, aka hari na tsembana kahle kahle.
0: Ka hari hava, hambi nyama yinene khale va tsema nyama hambuti wa khule. So ku nga tsema nyama teke ni nyika. Loko ni ka ku tsemba ngo rhanya mali ya ncukumeta loko ni nikile.
1: Heish, mativa mara.
0: Nkarhi wa hetelela, aka hari na ku tsembana sweswi.
1: Ni mtu kahle.
0: Na mali yinene, hambi wo fika ku lomba 10 rand.
1: Yeah.
0: Ha, ni ke ku lombi ni swa hantswa ni ku nyika kunene ni nga yi teki.
1: Da, ni mtwini mana mina.
0: Nkarhi wako nkarhi wa tihele swi fana hi swona miri
1: Duncan Kese swinene hi ndlela leyo va karhi va fambisa sweswo vhele nkarhi wa kona 19 minutes after 10 o'clock ri xile ni vamukerile
3: njhani
1: hi pfuki swinene la zozoyini
3: kana la zozana mangombe kras
1: ya
3: eka nkarhi wa sweswi ku binga na va ha ri na rirhandzu
1: ku endleka yini kahle kahle
3: i ta kombela swilo ka munhu a ku nyika kahle a tlanga ku mbilu ya hi kahle Iti bela swilo swa swihela. Ta angala ka ita trenda jambu le nkwari.
1: Oh, ba famba.
3: Ku vona sale sia. Ta na mgai ya kale ka ni. Masiku nga hiyo nga xindicha. Mara ikombele ka xemiri vanda. Ana lokho vula ku haya ndi tshila ku nyika ku beni ha. Masivo, ta wa si jambu ku rula hiku wa trenda ndawu le nkwari.
1: Ku ri kahle vanhu ba balabula ngopfu kahle after loko vaniki munhu.
3: Ba balabula ngopfu.
1: Tai no.
3: Ku vanhu nika xilo miyela.
1: Eh.
3: Ku loko tivu tshitiva hi vamani mara.
1: Mas bona mara.
3: Ni tshivota ku nga dzoka mangwe ra le buka tshinga popa hi.
1: Danke 060 W7594 the voice note ni va Carmen Sandela tona na tivona. Ntavani ka rinte tlanga. Swinge endleki ni nga ti tlangi ka ntavani ka rinte langutisa ka ni fikile.
4: Eh, va dali. Ngari ni thotha ngopfu hina va ta xiwi.
1: Yeah.
4: Andi swi tano ani ni nghenela soko mhaka.
1: Ya.
4: Kame ka xengo pura ni nga tshama ku na vamakhelwani lava ni nga hatana na vona.
1: Ehe.
4: Mara hi ku lexi i soko mhaka ni fanele ni swi dzinisa xi ta ka mina sireti tanihi mukomberi kumbe mukomberiwa a hi swo. Nakombela na mina. Ku ri munhu nge vi na swilo hinkwaswo mina kombela mina.
1: Ya.
4: Va kombela ka mina. Ende lexi xi nga endlaka ku makhelwani ni nga ha n'wi niki. Loko a kombela loko no swi vona ku munhu loyi a ngo xota ngopfu mala o ka ava i budget mina ma swi twisisa mi kuma ku hawu wa kha wa ti endlela swa ndlela kahle i rhandza swi swa xiyimo xa le henhla mara mi kuma ku a ri heli vhiki a nga vulangi ku kombela tixoni na yo tixoni yi durha njhani i ni n'wi chelela a dirayisela ma a vuya futhi va fikela ni karhela ku loko ni langutisa xiyimo xa yena e xi vona ku a ngo xota o budget-a hi mini hi loko sweswi va fika ka ku ni nga n'wi niki kara nga ni n'wi xavela ku loyi a ngo pfumala ku hundza ku mina ni fane ni n'wi xavela chukele ni fane ni n'wi xavela munhu ri nga heli vhiki nga tlangi ku na munhu nga ta na tisi laya tixoyini mina makhelwani wa mina hanyika ni pfumela ku loko ku ri vele xikhweni hani
1: hi
4: khomane ngopfu hi hanya kahle ngopfu ende hi swi hlanginyana futhi lava ni tshamaku na vona ni hi minkulu ni nga hakana na vona vantsongo ka mina ndzi hanya vutomi byona ndzi yango ni nga yi ka rivi rivi hi lowa hana ndzhaka yindlu hala ku na amoti ka kata amoti humele ka kata rivi hi ni ya kombela ivi u vulavulela i tlhela swilo leswa or i chukeli ku ko sala swi chukela ntsinini a na ha ri na nchuku loko ri hava ni vheti ku ku hava ivi yi tsarisa sweswi ku ni hava i hetini ka mina maloko u vulavuleki ku yi ri ntsinini xi chukela leswaku xi kombe ku na ku tikiserisa ni ngeti ha wo fana na ndhini ngeti hambi loko no xota njhani ende a ni swi rhandzi ngopfu leya swo huma gete mhaka ku yini na na swi kota ku tibyarisa vutihlamuleri ku chele liya nona a ni nyikaku a no va na swona ngopfu
1: ya ya
4: leswi xotisaku munhu a ni i ku rhangi leswiya a fane a nga rhangi hi swo ni rhanga ni ya tlakulela makume mi ni rhandza swimbali ni rhanga ni ya xava swimbali mara ku ri lasikwini a ku na chukele kamiswo loko mali liya ni nga xava swimbalo a no rhanga ni xava chukele a ri mtava ni ri na rona
1: nimitwini
4: swi tsandzekisaku vanhu a vo va hava i mihleketo munhu rhangisa leswi a fane a nga swi rhangisi na tlhela kombela ku na ku mi kuma ku mugayi na ku ya dance solo ni ya xava mugayi nseleni na dini la miri chela tivu swa dzithuva loko nangutisa mitshakuta miri shopu tati
1: ya nimtwini nimtwini nimtwini nimtwini nimtwini
4: nimtwini eh nini ke nimgayimpisa.

0: mambe kokolo funerals hi kokolo eka swiyimo.
1: Ya 1034 so bolatsela leswaku ri ba kumbe rentse ka wa kahle kahle kanteka hi ka bala bula hi topic lenga kona eka asiku rana muthla mini khoma kahle la ka nomboro 0608875942 kase swinene remember ngoveni leka tloko makata mahungu kusile awara ya ku xana ini xendla ku masiku la one kahle kahle vo makhelwane hi nga hanikani swakudya kumbe xana switirhisiwa ku fana na CB mgayo chukela kuve khale ka masiku hayi khale ka matiko loko vanhu ku va sweka tihove hayi vanhu phamela va makhelwane ebe ri kari hi fambisa xisweswo ka munhu rhanga ntwenyana na mon vona lava nga hetelava va karhi va tsala kunene halawani ka va ku mina loko a ri mina no swi zonda ku kombela no swi zonda ku kombela mara loko munhu a kombela ka mina na nyika i wisani lowo lunga la ka siyandani ha veri va nyika mara vona ha swo kombela kombela a va twanani twanani kahle naswona yona yaleyo ka loko langutisa lawa yini ke loko na ha yimele kahle
2: Mr. X na hi pfukile hayi man ma tiva ku yini n'wini leswi swi endlaku ku hi nga ha kombelani nchumu hi nga ha nyikani nchumu swi vangiwe hi mpfula yi nga haniki swi vangiwe hi dyandza hi roho ri nga endla ku ri se vanhu va nga ha fambelani hi mhaka ya ku ri se ku tirha xikhwama ma xi vona xikhwama swikhwama swa hina vamakhelwani a swi ringani mi kuma ku luya swa yena swi nga kona nyana xi nga tlakuka a swi vulavula swi tele ngopfu loko wehe u ya kombela se hi yo mhaka mi kuma ku a ha ha kombelani nchumu Mr. X i swi vulavula na xiloyiloyi xikhwama budget-e hi swoho sweswo swi endlaka ku hi nga ha kombelani nchumu leswi ni swi vonisaka swona Mr. X makhelwa wa ma
1: mile moyeni mamukerile
3: ahe mali ma mpfukile
1: hi pfuki swinene hi ngovo a ni chava ku mi nga ze mi nyumbuka
3: a ta tlheni vuya
1: ya n'wi mi rihi
3: ku na moya wa radio laha a ni ta tlheni vuya
1: ni mi twa kahle
3: hayi khale a swi ri kahle ngopfu hi malume
1: vheta ni mi hi hlamusela ku n'wi khale kahle kahle a mi swi endlisa ku yini ene why masiku lama se swi nga ha ri kona
3: ene a ni nga ta fika hi ndlala ku ri ne le ka makhelwani
1: khale ka matiko
3: khale loko hina hi kula A ku ri na vudyelwa na vamakhelwani a ku dyelaniwa loko vo sweka sweswi va swi swekaku swa xinto ka makhelwani a swi nga ta endleka vamakhelwani hayi makhelwani wun'we loko hi ri four kwala munhu a ta sweka swo ringana vamakhelwani va four kumbe five
1: ya
3: ku phameriwa tindichi ti pimiwaku leyi ya ka mani leyi ya ka mani leyi ya ka mani a ku nandziha khala hi nga ku nga tsonaniwi mara masiku lama hi ta vuya mani
1: masiku lama kahlekahle swi cinci kwihi swi jiki kwihi kahlekahle
3: mani swi tiko kumbe hi ku swo tala se swo xaviwa ene nkarhi lowu ya hina a swo rimiwa swo tala swa kona swo xavaxava a swi nga tala ngopfu a hi tala ku swi kuma hi ma-December ti-good friday na ti-new year mara hambi swo va tani a hi dyana vamakhelwani ku dyiwa laha ku sukiwa ku ya dyiwa laha ku sukiwa ku ya dyiwa la makhisimusi ma lamaya
1: hi swo hi tivaku swona na hina sweswo
3: hey, mara masiku lama no dya ni ri nexe kwala kaya
1: mara n'wina a ma ha va niki makhelwani kumbe
3: mina makhelwani wa mina loko hi sweka swo swiya swa xinto a swi swekisiwa swo ha phamelana na sweswi
1: na sweswi ma phamelana
3: na loko va ri hava kuswa a va nge chavi ku ta ka mina va ku hani ha vuswa ni nike ni ya
1: dyana
3: no kumbe hi hina va lava va nkarhi walowuya hi nga kula hi kha hi hanya moya waluwa wo kanyikaniwa hina hanyikana mara hi van'wanyana va chavisa ku va nyika va na moya luwa wa xiloyiloyi
1: kesi swinene hi nga fiki hikwalaho ya hi ndlela leyo ka loko langutisa 10:39 nkarhi wa kona swi vulatsela leswaku ni va kuma yimbirhi yin'wetsela timinetse va karhi kongoma kahle le ka awara ya 10:10 ta va ni karhi ni nghena kahle ni langutisa ku ri ti-voice note ta n'wina ti va tiyimise ku yinike muni vona muni tekanyana 0608875942 ni kuma kahle vayingiseri va ri vambirhi ntsena ni ta va ni karhi ni tsutsuma ni nghena le ka ti-voice note loko ri u se senda voice note tsutsuma u ya senda voice note la ka nomboro 0608875942 mi karhi mi byela ka ku ni ta va ni kha ni nghena kona hi nkarhi lowu nga hi teke mbelo.

0: kahle kahle emikarhi leyi nga le ka yona a swi bihi leswaku ri ku ri hina vanhu kahle kahle hi nga yimeli leswiya swa ku hi za hela ta byeriwa ku a hi mbaleni timaska hi mhaka ku ka titimela ku na vuvabyi byo karhi a hi titweleni hi wexe mani vutomi lebyiwani i bya hina mani a swi bihi a hi mbaleni timaska mani ku endlela ku hi va hi kha hi sivelasivela swa ku hambanahambana leswi swa ku tlulelanatlulelana lomu titaxini lomu tixopeni na le kwihi na le kwihi hi va hi karhi hi hlayiseka ka hi ndlela yona yaleyo ka hamoni twa lavawani ku xana vona
1: Rixile maxi wa mina hayi hi twile nhlokomhaka xichangana xi ri tolo a nga ha vuyi swa khale a swa ha tirhi sweswiwani i ximanjhemanjhe so ku endliwa xisweswiwani so loko wani ku ri ku ri no khale a hi kota ku oka ndzilo loyi aka wumakhelwani hi ta hi ta tshivela ndzilo loyi sweswo swa ha tirhi mhaka leyi endlaku xilungu phela n'wana wa mulungu a nga ya a huwa next door n'wana wun'wana wa n'wana wa mulungu loko a va xikolweni nghena ka vona hileswi swi hanyisiwaku xisweswo i xilungu lexi nga nghena maxi wa mina hlayisekanga kwale tichini rhandza swinene i mfundhisi xiwiri kwala ka mavala ni nkomu
0: danke mfundhisi wa mina ya ya ne va vuli mhaka yin'wana ne
2: bote milandzu wa minjhani hina hi pfukile ka nkarhi wa sweswiwani lexi ndlaku ku u nga hanyikaniwi i mhaka ya xi
0: ene a hi mi milandzwa i jikijela
2: loyiloyi vanhu va nkarhi wa sweswiwani xiloyiloyi xi tele ngopfu ku na xiloyiloyi ngopfu hi mhaka ya ku loko munhu a nyika munhu swakudya o teka swakudya i nyika munhu swin'wana hi lero i ximiloyiloyi na manyunyu na ku titwa kahle kahle ngoni ku titwa sweswiwani loko u dya swakudya ivi i teka i nyika munhu kumbe i sweke swakudya i vona ku swi tele hamela munhu u n'wi nyika ku ri makhelwani nkarhi wun'wanyana hi le ni ta vulavula hi makhelwani va hambana va makhelwana van'wani loko i n'wi phamela i swi teka hi moya wa kahle hikuva a ni na yeli wa sweki ni ta ku phamela loko a ri na swona swo boha na swi vona se i teka ku hayi hi leswi mi ta nyika vana va dya i titwa ingaku loko wena i n'wi nyika i ho n'wi nyika hikuva a losiwaneka kumbe ku yini swin'wana sweswiyani ma swi vona se swin'wana swi fambisana na yini na xiloyiloyi ka nkarhi wa sweswi se hi swo swi endlaku ku vanhu va nga hanyikani hi nga hanyikani swakudya hi ku hambi n'wana wunene yalo loko u teka xakudya kumbe i swakudya n'wana wa wena i teka i n'wi nyika a dya a nga fiki kaya a twa nyongo ya swakudya swa le xikolweni ivi a fika a phalaza loko u phalaza i ta vutisiwa ku i dyi a wu nyike hi mani swo yini yini ma swi vona i xiloyiloyi lexi ndlaku mhoni swi vekisa sweswi i xiloyiloyi na ku titwa ma swi vona mara van'wani va makhelwani hina hi kota ku hanya kahle na hambi makhelwani wa mina loyi ni nga na yena hina hanya na hina kahle ku swakudya loko ni ri na swona hambi nilo sweka swi tele na n'wi phamela na yena loko u va ri na swona swi tele wa ni nyika a ku khathaleki ku hi ku i swi detolo a swi siya i vona ku swa n'wi tsandza a nyika mina e-e moya walowo ni hava loko a ni nyika ni teka kunene hambi a ri byeli na ku hayi a swi sweku etolo vulo ka va swi nga dyiwangi swi hela n'we maki no teka ni moya wa kahle teka ni tidyela i xiloyiloyi na ku titwa ka nkarhi wa sweswiwani lexi ndlaku va nga nyikani munhu a nga namba a teka swakudya a cukumeta ku ri na vanhu ene swa yila swakudya a swi cukumetiwa a va swi tivi i va mhana xikhongelo wa dya kwala ka siku ya nkulu
3: botnomene ahe mwanati ei swi swa masiku lama swa karhata hileku ku nyika munhu hi ku tivangela swi vulavula vana va ha nyikani ma tiva kwala ni nga kona laha makhelwani vo cela timanga vo nwisa timanga vo nyika nhwanyana wun'wana o timikela kahle hi mbilu yo basa loko a teka timanga letiyani o ya tifumba masin'wini vhiki reri nga hela ve ri isi swirho se nhani ya kombela ku kha guxe laha mutini lowu loko va ya vo kuma timanga ti lo mo amasin'wini va hume va nga ha khangi na guxi va karhatekini va ta va ku heyi ni hlangene na probleme timanga letiya ni nga n'wi nyika swimanimani i chele masin'wini se swa chavisa mwanati i mani rose hobyani va ri ka nkuzani mavonelo ya mina danki
0: mani rose pelapela yane swa humelela ne ya impela ka chavisa mo ni twela ku viri yini
4: ahe jikijelo mato ya ku sweswiwani lexi xi karhataku ku tele swa vuloyiloyi vanhu va na xiloyiloyi ngopfu ene na xo xiloyiloyi xa kona munhu wu bihile munhu a nga ku chelela a ku chelela pilipile u hlupheka u hlupheka munhu u nge n'wi tshembi munhu hi ku munhu a n'wi tivi ku munhu u njhani. Mativa loko ni vula leswi ni tsundzuka i buti un'wanyana mativa a cheleriwa hi nsati wa yena kumbe munhu wa yena a n'wi chelela a guxeni va ku u rhandza guxi se ma swi vona ku u chelela munhu guxeni mara wa swi vona ku i vuloyi mpela vuloyi i xiloyiloyi vhela se sweswo a ku tshembekiwa na wangi that's why.

0: masiku lawa ma loko u kombela xilo ka makhelwani loyi a nga ta fika a ndzawuta i ta fika a gaveriwa ku kusuka swimanimanimani kwala a ta a ta kombela chukele kumbe munyu a mi ri na mhana mandla maxinci ka nsavu laha.
1: La ku ve na n'wina malume jiki jela no manish god mpfukile ya kha mitwa mo hitwa nhlokomhaka ku yiri yini ina hi swona ku na vamakhelwani ha lombana loko hi khi hi tirhisana kahle na vona loko va ri hava va tata va ta teka na mi loko ni ri hava na ni ya teka loko poto ri kheri tlhuva ku ve mugaya u nga tiyisi ho tiyiselana hi dya hi ya mahlo hi tlhaya dya swin'we u swa lebyiya loko vo va nga si sweka mhaka ku mani dyidini se yo yi va karhataka a ni dyi bya van'wani vo swa ni dya byebyo ka byi nga dzungi ma swi vona mara na chukele loko ri hava a nyikana na fish oil mara ni nyanya lava vo ni nga ku vo va na ri mphutiso va lava ku banga tibangi ta swakudya swa vona mhe ni ta xava nyika vona hayi sweswo a hi nge tirhisani leswi loko ni ri hava ni vona ku na mhanthandi a va na wona na kun'wana laha ni nga ku tolovela a va na wona swantswani ya ka loyi namuntlha ku nga happy birthday ya yena ka mhani maphosa ni fika ni wa mintwaka a ni fiki ni ku yini leyi ni ri ni nyikeni a ni lombe na ni tlherisi va tata va ta teka loko va swi lava hi leswi ni nga va kurisisa swona ku xo dya ho dya kunene a yi lombani hlayisekani ka malume vanhu ku na ku tirhisana ku na ku ka mi nga tirhisani loko u nga lava ku n'wi nyika munhu nga n'wi vulavuleli ene loko u n'wi nyika i nga fambi i ku pepe a wu ni twanga a mi ri nambura ya tsava n'wina lava ha ka malume jiki hlangana nithava cipi laha ni kumeka kona nyamuntlha ni nga ni ku tiku na tihepi
0: rixile bot jik jel ana yi twa nhlokomhaka ya n'wina ya kahle hi a swa ha olovi ka minkarhi leyi hanyaka ka yona ni ku nyikana xilo na munhu laha swa tika ku nyikana xilo na munhu swa tika lexi nga kona ku tele ngo jealous ku tele ngo ku vulavulana ku tele ngo vumina i kuma ku hi mina loyi ni ya kombela xilo ka munhu ni nge se huma na gate se ku va ku hlangana na nini hinkwako laha ku ha mi swi tshamelangi mana alba va ri a cooking oil va ha ku huma kwala va ta va ta kombela se ma swi twisanyana loko swi ya fika etindleveni ta wena swi fika swi nga vi kahle se swi kahle ku munhu a hanya hi leswi a nga na swona a hanya hi leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona hi leswi ni swi vonisaka swona mina i mama albi kwala ka xikukwana inkomu
2: ahee muhaxi wa mino a hina ha wu twa nongonoko ka mhani ka bava ka hambi yin'we va milandzwaki mhani tikwala na ha ri twangi vito ra n'wana ku mi mani muhaxi hina ha swi twa ku kombelana hi leswi nga tshamisa swona laha ri hi yaka hina lani ene loko nkulukumbanyana wa kona hi mina ka vanhu lava ni nga tshamanyana na vona mara hi tshame ku nandziha ngopfu hina hi tshame ku saseka mina swakudya swa makhelwani na dya na mina swakudya swa mina va dya loko vo sweka guxi ni ri lavini va ni hungutela loko vo sweka miroho ni yi lavini va ni phamela na mapa ha lombelana na munyu ha nikani na chukele ha lombelana ene a hi godelani hina miti ya ka hina leyi nga tshama laha ya ntiyiso kahle hi eyi a hi swi tivi sweswo hina a hi tshamangi xilokichi tshame xichangani lexa khale xa ntoto lexo nuhela i mhani mahori kwala ka mapuku kokwani wa dionona ku tlula dangou

0: Yeah, risimra kahle rita kahle na Banda 6 David as tall kusuka le kaya tikweni akela na Mozambique soka album ya kahle lengetwa kahle mbilwini ya mina hindlela le kana kunika kahle risimra kahle bako Atalia hindlela yona yaleka kasi karalo ngati kembelo taba kare tsuma kahle hito ku hlohlotelo wa viki wona uba uyime saiku yenike hindlela yona yaleyo kaka hlohlotelo wa viki wona uta kahle hindlela le
1: Rishile tindzawini hinkwato laha mi kumekaka mi ri kona n'wi na vayingiseri va JCR FM The Voice of the Nation rito leriya ra rixaka mpfumawulo lowuya wo ngulumela wa kahle n'wina i rito ra hina leriwani ra rixaka laha hi tshamaka kona hi bula hi ta mahungu hi ta minyanyulo a leswiyani leswiyani ri kala ri pela n'wina hi karhi hi khomeke kahle minani last born mani ni ri goza ra mani wa beni n'wina ni ri lapulukwani kambe a kaya ni huma le a giyani biburoka nkomo ivi ni kulela ka n'wadzekudzeko ndzi ri Miss K ndzalosa ndzi losile tsake n'wahan'wani ndza losa n'wananga i nkomo a hi buleni vayingiseri namuntlha ni lava hi ya vulavula hi munhu ina mi twa kahle maseve munhu va ni ku byela leswaku munhu i wa nkoka munhu loko kwala kusuhana wena ku ri na munhu n'wi langutisi munhu i wa nkoka muyingiseri wa mina hinkwaswo leswi u nga swi hleketaka kumbe u nga swi endlaka kumbe swi nga ku vuyerisaka kumbe swi nga ku onhelaka swi na munhu exikarhi Yehovha loko a endle munhu i xilo no pfumala mavulelo ya swona kambe munhu i nchumu lowu wu nga wa nkoka swinene eka mumbi wa yena yaloyi wena u hleketaka ku ri hi yena mumbi munhu i wa nkoka eka yena hi ku ya hi ripfumelo ra wena ni lava ku ya vulavula hi swilo swimbirhi kumbe swinharhu munhu hi minkarhi yo tala hi van'wanyana va n'wi vitana a destiny helper kambe wena ku byela ku ri ku na lava va nga ti-destiny destroyers hi xitsonga xa ka hina hi ri loko u lava ku pfuniwa u pfuniwa hi munhu hikwalaho makhelwani i wa nkoka eka hina vatsonga machangani hikuva hi ri nonga ya le kule a yi dlayi nyoka loko u ku nyandza yeye i makhelwani a tsutsumaka a ta vona ku ri u dyiwa hi yini swi nga leswi mahanyelo ya wena na vanhu ya endla leswaku u kota ku pfuneka kumbe u nga koti ku pfuneka n'wina mi nga na ripfumelo ro karhi mina leswi mi swi vitanaka ti-destiny helpers kumbe vanhu lava va nga vekiwa strategically evuton'wini bya wena leswaku va ku pfuna vanhu valava n'wina ni nga na ripfumelo ra ku khongela hambi i ku khongela xintu kumbe i ku khongela hi ku ya hi ripfumelo ro karhi ra xikreste kumbe ra ximuslim swi nga khataleki

wena u pfumela eka ripfumelo rini. Loko ripfumelo ra wena ri yelana na ku khongela, ku na leswi hi swi vitanaka ti-destiny helpers. Ene eka pfumela ka hina, hi pfumela leswaku ti-destiny helpers ti vekiwile evuton'wini bya hina leswaku ti hi pfuna ku humelela. Wo ni ku nyika xikombiso, u nga va u ri na bindzu ra ku endla misisi. Destiny helper ya wena ku nga va ku ri shopo leyi xavisaka misisi. Munhu yaloye ku va ku ri yena a ku byelaka loko ku nghena misisi yintshwa, ku va ku ri yena a ku byelaka loko xitakwa xi fika, ku va ku ri yena a ku nyikaka discount hi minkarhi yo tala, ku va ku ri yena loyi a nga kusuhisuhi na wena a ku byela ku ri misisi leyi a yi khona a yi kahle, leyiwani misisi hi yona ya kahle. Munhu yaloye a nga va a ri destiny helper eka wena hikuva u ku endlela leswaku u saver mindzupo yo karhi, a tlhela a endla leswaku u rhandziwa hi ti-client ta wena hikuva va enetisa hi misisi leyi u va xaviselaka yona. Un'wanyana a nga va a destiny helper eka misisi hikuva hi n'wi rhumela mali yo karhi a ku xava, kumbe a nga va destiny helper hi ndlela ya ku va a ku rhumela mahungu ya leswaku xi cincile. Wa ku va hi hanya na hi ku aiseri swi nga leswi kwala hi famba a hi hanyeni kahle na vanhu. Hi minkarhi yo tala munhu loyi a nga destiny helper ya wena, wena u nga n'wi susumeta hi mahanyelo ya wena. Hi xilungu va ri eku riphela, wa hi vona dumu. Loko dumu wo yi fafazela endlwini loko ku ri na nhongani yi ta fa. Swi fana na munhu loyi a nga a destiny helper. Loko vutomi bya wena byi nga navetisi hi ndlela ya ku yelana na leswi u swi xavisaka kumbe leswi u swi endlaka, destiny helper ya wena a nga ku hundza endleleni. Destiny helper ya wena swa endleka a nga navetisiwi hi vutomi bya wena. Ka malembe ndzhaku kumbe ka mavhiki tin'hweti leti nga hundza ni vulavule hi branding. Branding a hi yeleni ka xikombiso xa hina xa laha endlaka misisi. Loko u endla misisi u ti-branda njhani? U ti-branda hi ku tshama misisi ya wena yi sasekile, u ti-branda hi ku tshama makeup ya wena yi basile, u ti-branda hi ku va u mbala hayi swo durha kambe leswi baseke. Swi nga leswi loko destiny helper ya wena a hlangana na wena, u ta vona misisi ya wena yi navetisa ivi a vulavula na wena hi misisi ya wena, ivi kwala ku vulavuleni u hetelela u n'wi hlamusela leswaku u na bindzu ra ku luka misisi, ivi a ku ene ni na factory ya ku endla misisi, a ku nyika tinomboro a ku a hi vulavuli. Kambe loko a wu loya u khonyanini muyingiseri wa mina, loko a wu loya u nga basanga i ngi a nga navelanga ku vulavula na wena. Wone ku nyika tlhelo lerin'wanyana, the other side of the coin, destiny destroyers. Destiny destroyers hi minkarhi yo tala i vanhu lava va nga kona evuton'wini bya hina hi hanyaka na vona. Vona va ri na xikongomelo xo dlaya, xo lovisa na xo vavisa, kambe emahlweni ka hina va karhi va n'wayitela. Leswi swi lava vutlhari, leswi swi lava loko u ri munhu wa ku khongela u tiva leswaku wa khongela, leswi swi lava u hanya u phaphamile, swi lava u languta hi matihlo ya

0: aka rinoko eka ti destiny help us ta hina hi tlhela hi hanya hi ndlela leyi hi nga hangalasiki mahungu ya hina hinkwawo u byela mani na mani xin'wana na xin'wanyana munghana wa wena a tiva swilo hinkwaswo hi wena e-e swin'wanyana swilo a swi byeriwi munhu swi byeriwa tsolo hikuva a wu swi tivi ku ri ka mundzuku loko u n'wi byele hinkwaswo swa wena loko mi ya holova u ya tirhisa swona ku va mundzuku a ku vavisa a ndzi ri u nga vi na vuxaka a ndzi ri u nga vi na vunghana a ndzi ri u nga vi na vudyelwana kambe ndzi ri eka vudyelwana bya wena eka vuxaka bya wena eka vunghana bya wena phaphama pfula matihlo vana na vurhonwani u vona leswaku a hi swilo hinkwaswo swa wena u swi hangalasaka hikuva xivandzanyongeni naxona xa n'wayitela xi endla i nga ri xi rhandza wena kasi xi rhandza leswi u nga na swona loko swi hela hi lexiya xi fana na xihahampfhuka mpfhuka phatsa xi fambile swi nga leswi vamakwerhu wa mina siku rin'wanyana hi ta vulavula hi nkoka kumbe minkoka leyin'wanyana ya vanhu kambe namuntlha a hi langute matlhelo lama mambirhi destiny helpers destiny destroyers lava va ku pfunaka ku va u ya mahlweni na vutomi bya wena na xivono xa wena na vision ya wena na bindzu ra wena kumbe lava va nga ku dyeni ka swirhendze va fana na kondlo wena muyingiseri wa mina va luma va tlhela va pfuretela vo tala va vona hi lava hi ngo hi xilungu i ti-parasites loko a ta ka wena u khome ndlala loko a ku vona u kombela tirhandi a yi kona a ni ri hi nga niki vanhu swakudya a ni ri hi nga niki tirhandi no vula ku phaphama u langutisa u xalamuka munhu a nga byeriwi mahungu hinkwawo na swihundla hinkwaswo e-e u byeli u pima hikuva ka mundzuku a wu swi tivi a wu hlangane na mina ni lasbon ya mani namuntlha a no lava yi bula hi mhaka yeleyo olova swinene xivandzanyongeni u xi tlhogomela destiny helpers destiny destroyers hinkwaswo leswi swi tirhela ku lulama evuton'wini bya wena mina ni lasbon ya mani ni khensile tsaka n'wahon'wana miss k ba mandla ni vuyelela muyingiseri wa mina wa nkoka ku kondza hi hlangana futhi vhiki leri taka hi musumbuluko hi ya bula hi ya emahlweni mina hi mina lasbon ya mani khatsa
1: ya ni khensa swinene Dr. Tuli loko ni kahle hlohlotelo wa vhiki eka mixo wa siku ra namutlhaka ku ri misombunuko ku tetana hi ndlela yona hi na ku tshemba leswaku ri mbe mikarhi mi dyondzadyondza swin'wanyani ka hi ndlela yona yaleyo ka tsutsuma kahle hi kongoma leka hafu ku bile awara ya n'we awara ya khumen'we ya mina vito i Norman Jikijela ni ri hi tshami kahle swin'we ka kusuka ka awara liya ya nga yi ku fika kahle awara ya 12 hi ta ambanisiwa kahle Don Khalanga kasi le ka hafu ku bile awara ya 11 hi ta va hi kha hi nghena kahle ka nhlokomhaka ta mahungu kusuka ka nhlokomhaka ta mahungu hi ta va hi ri na muwini wa competition ya hina mutsutsuka ku ri a ku ri na competition lawani kumbexana ka ha ri na competition se le ka hafu ku bile awara ya 11 hi ta va hi ri karhi hi landza kahle muwini wa hina Ringo Maringos Buyiswa na vuya ndzhaka rona nera

0: Kokolo Funeral Services iku abela.
1: Loya nga ivunge.
0: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka igiya Malamlele, Bushbuck Ridge, Nechiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Biru nga fambu kaka ya varikona
3: Bapuna eka kususa shinyama Kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu vo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tsungula switshetshela Ku tsungula vana vo wa Ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
4: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokolo Funeral Services joyina Kokolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mabungubungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokolo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela Kokolo Funerals hi Kokolo eka swiyimo Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokolo Funeral Services joyina Kokolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mabungubungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokolo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela Kokolo Funerals hi Kokolo eka swiyimo khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina
5: Alright, ka ra kona vele 11:35 so bolatsela so kuba kubembere tlhantsela tminetse ko makahle ka wara ya khumembere la ka mid morning live mtsamba kahle na mina no manjiki jela tani lani ka mtsebisa ikona ka kurileke hafu kubile awara ya khumengwe tabe ka ngena kahle ka hi kuma kahle mo wini wa hina wa phikizana la uri kona la ka GSR FM tabe ka ngfoinela live kwa lawani ka moni bona kuri ningfonelisa ku yena. Aye, minjani.
6: Njani?
5: Ipukile. Mhm. Me balabla na jiki jela ka GCR. Mina balala na mani.
6: Pretty ma sebona.
5: Sorry?
6: I pretty.
5: Pretty wele kuya.
6: Wakathomo.
5: Wakathomo. Mhm. Okay, hila mongu makahle. Me mwini ka xiphikizano wa hina lo hina wona la ka GCR FM.
6: Eh.
5: Eh.
6: Okay.
5: Mandla ka doku mesela mitaba excited nyana mtsakanyana.
6: Ah, I'm shocked.
5: Eh.
6: Yeah.
5: Yes, hayi mi wina tsengolwa wa 1.5 nga koshometiwa kwa la yenda nga kumta wina na phone. Mara a iswi tiri phone ya kona I phone ya mshaka muni. Eh, hambilo ku ba xipolopolo ngumito amkela loko tshika xifikile.
6: Exactly. I'm so happy.
5: Se mavito man'wina kahle mahelerile kumbexani hi ta kuma vuxokoxoko bya n'wina ke
6: yeah.
5: A swi ri kahle ku vhela vayingiseri va swi twa kahle ku I mani la ngetela va kara wina ka competition ya hina hayi ta vuya kahle hikuva a ni nomboro ya n'wina obviously na yona hi ta byi kuma kahle vuxokoxoko bya n'wina mi mi wini ka siku ra namuntlha ka GCR.
6: I'm so happy.
5: Because it's not a shabby one, so Kufumela and a velicate mail.
6: Exactly.
5: Because it's not a way I come here to take up Shoko Shok.
6: Okay, thank you.
5: Thank you. Yeah, Baba Karafa Missa, she's so like a GSR FM 106.0. She won the Lamikoma Gatlin, Sasaka Snenux, Dawita Gambana, Banaka, La Mingako, Naka, Monica Gatar Samo, Ibaka, Wana Kushana, Shoko Shoko, Jominxer, Ibaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka, Jitaka,

0: ya hiko kwa lauka sevi kariku makasema kwenye wa ina eka sukura na mutha kaka pikzano ya rina wona ha kuchuzi mina la kuchuzi mina nta nchuzi we sa kuchuzi mina minuti silwa vitu kwa rai foini la mundo iwa nika hiko hiye na mwe ni tala leka kasi itawa kenge na kasi kati birthday bana nika msenda kasi te voice note mina bila kasi la banga bila kwa kasi eka sukuli ruani ra na mutha kaka mtatle min foini la kasi anta karsum lelo kufa kasi makum hiba irkari hibula bugo sana vitan min foini la vitan min foini la ka hiba ikari hiba la bulati birthday eka asikuliruani rana mutela kumika tele mamkari milanga langa tisimula kuringa umakache resimura ikali tatimbiri nipini karni mbona voko ni chauke hafa sunset villa baba kari barikombela njela yonu wale bako haibala wakuni ande na bangumana papa shluba na bona batini bako haiko ni chauke njela yona yale yoka wana kuhishu nganiru kwa la shubulani lazy loko langutisa la wanu nganyani ka bako ni chauke papa shluba na bafana and then loko langutisa kasle kuya mahluin la wani ka lava abaku yin lava
1: Oscar Magam.
0: All right, okay. Lava aba kombilka ser sumleri ara Oscar Magam. Yendla la yona yala yoka. Lava ke aba itel lava kuyin lava nchamba ko.
2: Matwa loko minge ne moye ni mwina na milanda na raja mati voice tangu na tayela na menu pumeku. Mita tsawa mkami ilungi sama siku mwa. Mara mabonele mame ila mau.
0: All right, okay.
2: Mina mama kelewa, mina mama kelewa, mikase kase lava nga samana bo. Mama bo ziba rura. Va tekiwa wa famba. Ha, na vela na ha, nyashi yungwe. Ani dibusha mwana wama kelani aka ari ava shiburi pela anga jangi. Na bo, nade kunire ashe kumene benzons kwenye nga shekangi. Na mafonele nukumisa mungu nikashwa java mungu nikali kunsheka. Miku maku makelani masa sheka na ruwala vusa yata maka makelani hita ae se tama ilero se wanyi nga kwa mundu uwe seba makelani nguna aya nisani ni makelani ishaka leru kulukutila mwana manawe ima ngele mate ula kamaranganyi nko umu
0: Alright, okay, man, girl. Kisses na nika hingirin kasi kato birthday, happy birthday, happy birthday. Hindi la yonale yoka ibona kuriba man la batangela yoka seka sukura bo na ragubele kiwa eka misho wa sukura. Mutono na kisembala sukuriti voice note li tagula suswane itati birthday. Hindi la yona yale yoka. Lokon po na lawani baku... Okay, alright, okay, papa din jombo on kisses na yone. Mwani po na kula viri birthday ka man. Viri history ngwenir laka... Nere laka shikukwane birthday eka papa Khongi Hlawu Maswanganyi lowa makaniki laka shikukwane la kula nuna wa mina hi kurisa muti pfula mikateko pfula ya mikateko a yi hineli emutini wa hina xikwembu a xi hingeteleli masiku ya ku hanya papa vananga minavelela hi mina mana vana va wena nyeleti mahlawule hahani wa Joy Mapengo kusuka laha ka siyandani laha ni khetha swinene kusuka ka siyandani ka wanavulelo kahle nsati wa yena ka avuxeni mamukerile
3: Ndabona
0: manje sika nga bashume.
3: Ahe. Isukile.
0: Ina
3: ifukile sinane ngobona man. Isukile. Eh. Maringa kusuka la kama paye.
0: Mhm.
3: Kuna bumele bakeyi kusuka la giyani ati i. Ikona wishani masanganye kusuka la ka jingala lome. Kuna sepo chabalala pasani kusuka la kama koja na mani aida milani kusuka la kama koja. Na hiko wabula mapepea kuna wala wa shikamba ashiwa niki mkateko shikinda ashiwa nika no mara. Lwaka ishalala ke.
0: Kase kase.
3: Awala ya puma ngo. Utifti chukuba hii kusuka la tiku enra kamsan. Kitabu aga pitno menchikichela niku hite. Kwa
0: Kesa suna yeni wana mkalasi wambana sikura kase msaisega. Danke ndlela leyo kani ya mahleni kahle ka khanta kahle cingo ta ngwina la ka nomboro 060875942 the voice note that this is so that one current langutisa ka kwala wani ka rilunga hi tikimbilo

0: ni vamukerile mi le moyeni
1: ebe gede ka mhani esi maphophe na landza maphophe na le ka mhani mani ndasa ambulance le ka makosha le na le ka nkola bebe ka vanala ndlovu kazi kumbe pfuvezi mangombe krala hi
0: ni khesa swinene ndlovu kazi kusuka lazo zweni Danke 0607875942 indlela leyo ka hina nanwini abakhe hlangana kahle hlangela kahle the birthday eh ka labanga tlanga ba tlangela kusukura bona ka ra ku velekiwa ka sokura namuhla kana mamkeri rishil
2: Malmejiki
0: ahe
2: palesa chavalala ka mapayeni ndiri kotera man flop chavala ntungulo ka mshengulo na wisani manganyi le ka gym ngalalumi le hakule ntukulo ka ri bombo mane suma phosa la hlangana nthawe njivila na ntukulo wa bona lwandle Maphosa abakule nwana wa mina wa ntombi wo tekwa ka maphosa ya Mozambique ma magic hey
0: ndi yena na swa Mozambique
2: ya Mozambique nwi no ri vi ka ti izwa ka maphosa a Mozambique na vana va kona na vatukulu ha famba nwi hina heta famba hi xihapfuko so ba hi chopo
0: vanhu hi nwi hina a mi rambi na bye bye yeah from safe so vele ka rogo 1144 0607 75942 vamukerile rishi
1: Ahe bazali.
0: Ahe.
1: Mona ku hethi birthday ka mhani wa xikhongelo, n'wansati wa ku saseka, a saseka na mbilu. Mhani Maida, Milani, i va mhana LC Milani.
0: Ku
1: koteka a nga vuyi LC Milani, Loko mi vona yena, fanisenani mhani wa yena mara ka vona ni swi over total ku hlaya ka gonyo ka makuva. ni ku hayi mhani siku ra n'wina ri saseke swinene mhani ni mi rhandza swinene ende ni pfumela ku na vona va ni rhandza ivi ni ku hepi bede ve ri na la ka thahlela la ka makoxo yi kona na ha swi twangi ku ve ri ku bede ya mhani khokwala ka thahlela siku a ri saseki ivi ni ku hepi bede ka n'wana miharivo wa mina swo ni tlunya hi ku biwa hi virhongo ni nga swi tivi mateni kuxa ve ri ku na abiba wa yi tiva lava va ku abiba chawuke a khombo muni xitasawu i n'wana miharivo wa mina leyi loyi wa mhana yena nini wa mi tlhanga mavona mina n'wi nguwele mitlhambikani a mi yi tiva mhaka leyi
0: a ni swi tivi
1: a khomba mi ni xipasawu vhela ni ya ku kona mzambiki loko ni vhaka a ni treni yindlu kwala tlhelo ka mina se a kuli n'wana wa miharivo wa mina ve ri na laki namuntlha na yena i siku ra yena a na ha xitwangi xivongo na loyi n'wana flocks leyi n'wana rulani ve ri i palesa chavalala a kuli n'wana a nga vona mo tala malembe ma na loyi ve ri veri wisani na va yi hambi ve ri vanesa a va kuli hinkwava vo mo tala malembe va rhangele lexana tinhlon'wani ri raka makoxo na hi lala ni kata min'wanati loyi wa ntlhoo wo pima ve heta va ku xile vanhla njhani a disemba leyi wani a yi dyela khombo muni
0: nkhetse swinene Ay, matiba marana loko ni vakhala kutisa la wani ka Facebook va ri ni minyuku ku na mina kahle kusuka la gandindani hlungwani westone la block shawela la block 23 la shawela la nkhesa swine judas rigidi va ku ri xiyele message jikijela hi birthday eka vanhu lava landzelaka sisi grace ngoveni kwala ka mbatlo na mhani maida milani la ka makoxa lava vulavulaka kahle hi judas rigidi kusuka la block 5b la ka mbatlo la ende ni kona kahle mina u fana na nancy kuna la ka dzingidzingi nikhesa swinene then black beauty nikhesa swinene va ku ri xiyele muhaxi swi nga kahle ni ri laka sikhunyani laha mana ri sana na kona ringano ni mbona kahle dance hlungwani kusuka la sifasoke ni vona karhi ni ku vona kahle ka mo ni teka lava kani mitekeni milemoyeni mamukerini milemoyeni mamukerini
3: ajikjela mpuke
0: hi pfuke swinene hi ngo vona
3: hi pfukene no happy birthday ka n'wana wa mina wa rikosa vunene baloyi kwala gana ti-e ni ku happy birthday ka mhani maidai milani le ka makoxa le ni ku happy birthday ka Lucky wa ka Beria kwele ka Mkhomi happy birthday ka Wisani le ka Jim Ngalalume na hinkwavo lava birthdayyaku va navela ni kokwana wa Dakalo kwala ti-e inkomu jiki
0: khesa swinene kokwana wa Dakalo kusuka laha a ti-ila loko langusa kahle ku ya mahlweni kahle ka ni vona kahle munu fana na tabeli ya kumbe va ku anikisela kahle va rala taxi rank laha ka malamulele laha endheni kona khwatsi ku hlula kind va ku minjhani happy birthday eka Nonhlahla Mabilani ka Mapuve u naveleliwa kahle hi nkateko luxiya kusuka kona kwala ka Mapuve la akani Jessica ni ku vona kahle judgment muavanyisi ni va ni karhi ni ku vona kahle ka munteka lava kani va mukerile rixile
4: Jiki
0: wey
4: Jiki jena
0: impela
4: moyi vana velele mita ya humula si mi dance va mal meta e ti sa ku sheka sheka leswa mi seketo
0: bona vela
4: ta ka vinga na vela mhaka ya ku man sekeli wa gibebe wo tsama ku ema singune rim my dear
0: Happy birthday.
4: Mani ko happy birthday vele kuna wisani intukulu vele intukulu wa karifo akula kula mukonwa wa le ku nga tekiwa matibula ya mi akule akula vari kuna nwana nwa chavalala le ka mapayeni na yena kula kulo ntukulu wa mavikosa va mana va dakalo na lona ri kule ri kula nwananga ivi vele kuna mhavi va vona mana mina le mizambikwa makweni wa botilaki ha akuli mana akula hi nga swi twanga hi swi twangi swo tala a vakuli va kula la ka thomo ka phahlani ka chavalala ku na thepo i ntukulu wa la kaya happy birthday i ku happy happy happy ka maseve wa mina munghana wa mina mani ma yi damilani happy birthday n'wana mhani ma tiva he guyu mhani luya yi bebuliwe kwalema kuwa le mizambi kotaku hi kona mara i na peace embilwini ya mina nini i na ndhawu i na ndhawu wa ni rhandza na n'wi rhandza i to tika tete u vevuka ha vulavula happy birthday maseve wa nkoka kulani mi kula mhani na lava nga bebuliwa namuntlha a yi hlamula muti wa hi siya hove hi nge va heti va navelela hi kokwani gaveni ni kwala ka makoxa mun'wana ti famba ni mi ya wisa bya nkoba ya
0: banki ni khesa swinene kwani gavoni kusuka laa ka makoxa la va vakana fambisa sweswo vhela 060 w7 5 9 4 2 va mikerile rixile mi le moyeni happy birthday
5: moya ku happy birthday ya ka tshepo chavalala phahlani kumeka laha nsika ku kobya ndhavi zi ta xivita ka to a ka makoxa va ri ku na mhani maida milani na vona ni ku happy birthday ya ka vona ni ku naleka hinkwavo lava nga velekiwa hi siku leri fanaka ni ku hosa yi va endle timtswani ku navela ka timbilu ta vona ku humelela a va navelela yin'wana 100
0: a ka thomo ni khesa swinene mani mi hlayiseka i jikijela loyiwani ya hi ndlela yona yaleyo ka va va karhi va fambisa xisweswo ka loko langutisa nkarhi wa kona 11:50 ku swo vula tsela leswaku ri 10 minutes va ri karhi hi kongoma kahle leyi ka awara ya 12 leyi nga ta mbanyisiwa kahle Don Khalanga loko a ta kahle ka n'wina ku nyika kahle nongonoko wa GSR Talk soka kahle awara ya 12 ku fika kahle awara ya 3 munteka lava kani va mikerile rixile
6: hambi swi ri tani ya karhi ya rhendzeleka dif ya bekara yi rhwele makhekhe na mabanti na tipaloni na xirhwani xikona xi kha xi ta vuyisa na n'wana vukatini mina ni ta nghena ni bazi gingi ka happy base daily ni ku riri lava dyaka happy base daily nyamisa danku hi jara jo
0: danke khesa swinene mani mi hlayiseka hi ndlela hi yona yaleyo ku ya ko sala kaye tsena timinetse leswaku rina n'wina ka hi va hi karhi hi hambana ka na ta mahlweni kahle ni teka tiqingho ta n'wina mo ni vona lava ngetela va va karhi va rhumela hala ka ti-voice note hala ni nge se za ni famba ka mo ni twa lava kuxana vona
7: virimaster jikjela wey happy birthday ka munhu wa mina munghana wa mina hi mani milana aka makoxo maidamilani ka makoxo ni ri xikwembu a xi n'wi hlayisi xi n'wi katekisa xi n'wi ngetelela masiku ya ku hanya munhu loyi khale khe hi hanya swin'we jikijelo danko
0: danke va fambisa xisweswo ka hi tweni laha
8: avuxeni avuxeni bo jikijela ni ri happy birthday ka mhani maidamilani ka makoxa na lava va nga vula hi va jo gift ku ba hinkwavo ku va longoloxa ni nge swi koti ni tlhela ni ku na rikotsa ra mhani va lava ha kusuka ku lave le ti-aila a va hlayisi n'wana wa vona a ta va hlayisa na vona ni ri happy birthday ka hinkwavo a ni siyangi munhu hinkwavo lava birthday ya ku mikateko ya tirho a yi vaneli a naveleli mhani mari ya va ka ha yi sweswo kwala ka nhlaneki kwala muganga wa ka n'wa hi sindzile tlhelo ka pavement la inkomu
0: danke nkheza swinene ka loko langutisa nkarhi wa kona ku sala nhongo tsena timinetse va karhi kongoma kahle leyi ka awara ya 12 munhu twa lava kuxana vona va ri yini
9: a ku happy birthday ka vanhu lava landzelaka ku na tshepo phahlani chavalala ka thomo ku na wisani maswanganyi ka jim mani maidamilani ka makoxo na hinkwavo lava birthday ya ku va naveleriwa hi leki ngombeni na vuyihle bankoko
10: maxumi u jikjela ni kombela yona happy birthday ka lava birthday ya ku hinkwavo ka siku ra nyamuntlha ni ngo ndhambu ya mikateka yi vaneli lava navela ku birthday i mhanele kwala ka xikukwani
11: ni kombela ku va navelela ti-birthday happy birthday ka papa khongi ka xikukwani happy birthday ka laki maswanganyi ka mukhomi happy birthday ka munene baloyi a giyani ni le ka mhani aidamilani kwala ka makoxo ni ri happy birthday a ka vona abana veleriwa hi mana hlengiwe mtile ni kumeka kwala ka maposho.
0: All right, mana hlengiwe ni khesa swinene va ku happy birthday eka Maida Milan la ka makosha lana Adida chauke ku bana tsepo phahlani chavalala va ku hucheliwa nga cheredzi mama mikheso ndi rivuwa nga manda khomba ya Kilimi Jojo mulangutisa ka vanga lava ngetela va karhi va tsala kunene lava ngetela va karhi va tsala ka montwa lava ka kuxana vona veri happy birthday ka manike.
12: Ori jiki jela njane wena ifukile ikombela kona vela ti birthday ni happy birthday ka Wilson Maswanganyi aka Jimmy nge happy birthday ni le ka Nelani nge happy birthday ni le ka Tsepo nge happy happy happy na hinkwavo lava birthday aka siku ra nyamuntlha va karhi va navela mana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkomo
0: inkomo ni khesa swinene kusuka la ka sikhunyani laha etweni lava.
12: Ori jiki jela njane.
0: All right, okay, tlhelela kona kwalaya ka
13: lava vaxumi bo dzikijelo minjhani na hi pfukile mo hi vana velelo hi ri happy birthday ka mhani milari va mase wa mina hi ri kulani n'wana mhani kulani kulani kulani hi le ku teni ta dya cake n'wana mhani happy birthday na lowa kwala ka makoxa ni ka ni nga n'wi twanga kahle ku i mani na yena hi ri happy birthday ya vana velela hi mhani wa Gezani mhani kulu wa Xalati kokwa ku humelela kwala ka bobodla ka makoxa hi ri happy.
0: Ya kasi ndlela leyo ka mina ta va ni karhi ni famba hi karhi lowu nga heteke mbilu munhu rhanga ni twa ku ri lavawani va ku happy birthday ka manike
11: happy birthday ka mhani Maida Milani ka makoxa Wisani Maswanganyi ka Jim Lucky Maswanganyi ka mukhomi Manesi Maphosa a hlangana na RDP Lwandle Maphosa a hlangana na RDP a va navelela hi manese ka dzingidzingi ni khensile Mr X
0: danke ni khesa swinene kusuka laha ka dzingidzingi laha swi ti kombeka ku hayi mani nkarhi wa kona se worini lava wa mina mina ni ta va ni karhi ni famba u ta va ri kona Don Khalanga na wena kahle kusuka laha ka awara leyiwani ya 12 ku zeku ya fika kahle leyi ka awara ya nharhu loko va ta va kha va hambayisiwa kahle hi majaha ya bumper reloaded kusuka awara nharhu kahle ka ku fika kahle awara ya ntsevu loko ku ri mina ta tlhela vuya kahle kusuka leyi ka awara ya nkombo ni va ni karhi ni ku nyika kahle nongonoko wa Sportsville kusuka le ka awara liya ya nkombo ka ku fika kahle awara ya nungu eka madyambu ya siku ra namuntlha ka muni famba vhela risiku leri engetele va hi karhi ri hlawula ku ri hi rona ri ku hetelela ri va mancova se ni ta va ni karhi ni huma hi rona ka hi ndlela leyiwani nge landzelaka ni vona ku tshemba ku ri kwakwa ku lami ni yingisela kahle mi ri kona mbi na ku rhawu kahle swinene na mina ka kusuka ndhawini ta ku hambanahambana mi khoma kahle ngomingele ku chelela magondzweni la vhela ivi ni va hi karhi chela kahle ka hi ndlela yona yaleyo loko o za u vona movha yo rhwala mali yi yimile somewhere u nga tshineli kusuhana na yona u nga wu fiki ku u koka moya vona va kha va endla swilo swa vona laya swi ngo ho no endleka u hetelela va kha va hupiwa hi matlulu hikuva hayi swigevenga swi va swi wu targeti swinene movha luwani ka hi ndlela yona yaleyo ni fambile mina Khoni Chauke kusuka kahle ka albamu leyi nga twiwa kahle Khoni Chauke na xixaxari ni ku tekela kahle track ya kahle va ku tinyiko fambile mina bye bye ehlanganeni ka Sportsville na madyambu.

lahlekilo ya varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka Standard Plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe Dignified Plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka Platinum Plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals, hi kokholo eka swiyimo.

0: susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha muteni, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kuma eka 079 968 9174. Madyanzo pe traditional hila Dr. Gilligilli la papa pfuna hi ku tshembeka.
1: He munghana,
0: we tshami stakini minkarhi leyi hinkwayo, swo yini ku ve mathayelevhixipi na?
2: Ehe munghana, mathayere ya durha, na ku ta ku thekisi ya me famba hi swikhwaribani phela.
0: A wu swi twanga Osbro William Time mathayele ma chipini? He mpfu, loko u fikixaha mathayele ma 4 i ma kuma hi ntsengo we le hansi hansi, ene mathayele ma vona va xavisa mathayele ku hambanana ka wona. Hempfu wo langa loko laha ti-white hall swi kona swi wovikule.
2: Se leswi ni hluphaku hi thayere rin'we ke,
0: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini mpfu. Hambi va private na vo mathayele ma chipini mpfu, ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti-mega swi kona swi tele. Mintsengo yi chipe ku chipu.
2: Va kumeka kwini he munghana?
0: He munghana, va kumeka kusuhana check you he mpfu, kusuhana eka magistrate kwa Giyani. Tsutsumela kona sweswiya xa mathayele mo chipu.

0: voko ku susa moyo tleriwe hi wanuna kumbe WhatsApp ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowuyo ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo Pet Traditional Healer Dr. Gilligilli lava va pfuna hi ku tshembeka
1: he munghana
0: u yi tshami stakile minkarhi leyi hinkwayo swo yini kumbe mathayele swixipi na
2: ehe munghana mathayere ya durha na ku ta ku thekisi ya me famba hi swikhwaribani phe
0: a wu swi twanga Osbro William ta mathayele ma chipini he mpfu loko u fiki xava mathayele ma 4 i ma kuma hi ntsengo we le hansihansi ene mathayele ma vona va xavisa mathayele ku hambanana ka wona hempfu wo langa loko laha ti-white wall swi kona swi wo vikule
2: se leswi ni hlupha ku yi thayele rin'we ke
0: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini hempfu hambi va private na vo mathayele ma chipini mfo ku chipetele swilo hinkwaswo hambi timega swi kona swi tele mfo mintsengo ya vo yi chipe ku chipu
2: va kumeka kwini
0: he munghana va kumeka kusuhana check you he mfo kusuhana eka magistrate ku a giyani tsutsumela kona sweswi ya xava mathayele mo chipu

ndzi khensile swinene mathonsi ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu yi ri hetelela ririmi ra Xitsonga eka Jesu FM rito ra rixaka mingisire riperele vandla ra Economic Freedom Fighters eka xifundzankulu xa Limpopo va sola ku hlambanyiwa ka meyarankulu eka xifundzantsongo xa Vhembe Miyela Mucauke. Vandla ra EFF va vula leswaku ku hava nchumu lowu nga ta fikeleriwa hi Cauke ku nga se fika mihlawulo ya mimfumo ya miganga. Cauke loyi a nga hlambanyiwa ku va meyara ra vuntlhanu eka vhiki leri hundzeke laha ku nga losela ntsena ntsevu wa tin'hweti ku va ku va na mihlawulo laha tikweni ka n'hweti ya Hukuri. Cauke a sivaka xivandla xa khale ka meyara Frida Nkondo hi loyi a nga vekiwa exitulwini eka n'hweti ya Hukuri ra lembe ra 2024. Mutshama xitulu eka vandla ka xifundzankulu xa Limpopo Lawrence Sima Paulo vula leswaku vandla ra ANC ri va ku tlangeni ka matshopetani hikuva meyara loyi a nga suka a tsandzekile ku phakela vaaki mati eka xifundzantsongo xa Vhembe. Mapaulo vula leswaku meyara loyi a ku nghenaka na yena hi loyi nga ta tsandzeka ku va a vona leswaku vaaki va kuma vukorhokeri bya mati. Vandla ra Umkhonto wa Sizwe Party MKP ku komisa ri koxa ku va President Cyril Ramaphosa suka xitulweni xandla xa president wa bandla tlhelo murhangeri eka vandla parliamente John Hlophe u vula leswaku vandla ri lava nseketelo loko swi ta ku alelana ku va President Cyril Ramaphosa emahlweni na ku va rhangela tiko tanihi president. Leswi swi landzela xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa mayelana nandzu lowu khumbaka purasi ra president ra Phalaphala. Hlophe u yisa mahlweni hi ku vula leswaku tanihi vandla va lava leswaku ku va na vhoti ya ku pfumala ntshembo ehenhleni ka President Cyril Ramaphosa.

vakumela maphorisa wa South African Policing Union sapu ku komisa vale leswaku xenge xa xiphorisa xa karhi ku vuyisela ntshembo loku langutiweke vaaki leswi landzelaka ku khomiwa ka maphorisa ya mbirhi le henhla ka xifundzankulu xa Gauteng ka vhiki leri hundzeke leswi swi landzela ku khumbeka ka milandzu ya vukungundzwana naswona va ti vonakarisele khoto majistrata ya Captain Park eka siku ra namuntlha lesi vatho va khale kusuka ka nhlangano wa sapu vula leswaku hambileswi ku nga ta vuyiseriwa ntshembo eka vaaki eka xiyenge xa xiphorisa swa vilerisa ku va siku na siku ku khoma maphorisa.

0: bana amatheria dura nongta ku thekisa me famba ya sukhwari bani phe
1: a u switwanga o sbro willing time matele ma jipini hemfu loko fikisa matele ma fo i ma kuma ntsengo wele hansi hansi ene matele ma vona va xavisa matele ku hambanana ka wona hemfu wo langa loko lava ti white wall swi kona swi omvikule
0: se leswi ni hlupha ku yi thayere rin'we ke
1: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini hemfu hambi va private na vo matele ma chipini hemfu ku chipetele swilo hinkwaswo hambi timega swi kona swite mintsengo ya voyi chipe ku chipu
0: va kumeka kwini he mungani
1: va kumeka kusuhani na check you hemfo kusuhani eka magistrate ku agiyani tsutsumela kona sweswi ya xava matayele mo chipu
2: madyandzope traditional yela Dr. Giligili buri wa fambukaka va ri kona
1: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

0: susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha munteni ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional hila Dr. Gili la va pfuna hi ku tshembeka
1: he munghana
0: we tshami stakile minkarhi leyi hinkwayo swo yini kuve mathayelefixipi na
2: mathayere ya durha na ku ta ku thekisi ya me famba hi sukhwaribani
0: ka osborn swi omvikule
2: se leswi ni hluphaku hi thayere rin'we ke
0: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipile mfo hambi va private na vo mathayele ma chipile mfo ku chipetele swilo hinkwaswo hambi timega swi kona swi tele mintsengo ya voyi chipe ku chipu
2: va kumeka kwini he mungani
0: va kumeka kusuhana check you he mfo kusuhana eka magistrate ku agiyani tsutsumela kona sweswiya xaa mathayele mo chipu u nga durheliwi tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi

0: fin de la semana.
1: Sa moya kutsungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlungula moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi va va na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business.

bapfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya na nhloko ku susa moya kumbe wasati nivusiku kunga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha munteni ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoka ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku na xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa ale una love bag ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079 9 91

0: na lava nga na ti-joint ta vona
1: ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair
0: va tshungula
1: ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta
0: ku twasisa vun'anga
1: ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga
0: ku palula mpfuku
1: ku vuyisa munhu loyi a nga
0: man'wani mavabyi yo hambana
1: yo njhe high blood
0: chukela
1: low blood
0: ni matihlo
1: na swin'wana swo tala
0: ku consulta i 500 rand
1: yi nga va kumeka 079
0: 9 91

Ahe, sesi mahun'wana. Nhloko mhaka hi le ku yi twani ku vava swinene. I mhaka leyi ya vava. Ya vava ni twisisa ku loko papa va ha tirha, ku hlaya ka buti a ku swilo a swi famba kahle kwalaha mutini. Ni twisisa ku mhani va lava va dyerini. Va dyerini swinene, va hlayisiwini swinene. Mara loko se va vona ku ntirho wu herini va sungula ku jikela papa. Va rivala ku timali leti va nga tikuma va dye swin'we. A va koti ku amukela ku se ntirho wu yo hela ka papa ku sapotana a va swi koti mhani va lava sapoto va hava ka nuna wa vona. Mhani va lava kahlekahle vo va xiphukuphuku. Kwala mutini a vo famba hi ku vona ku mali ka ha ri hava kumbe njhani. Swi vula ku se na vavanuna hala handle se va na vona. Loko va teka papa va nga ha ri nchumu swi vula ku na vavanuna a handle va kona. Leriya ra ku loko se papa va kume wun'wana ntirho va lava mali hinkwayo. Munhu a nghena sale na 500 rand. A hi a lava ntirho n'wansati waloye a ta kota ku swi vona ku ku tirha swi vava njhani. Vavasati lava nga ku tirheni va twa ku vava hi ku hubuta na vurhonga va pfuka va famba va ya ku tirheni. Yena kume n'wanuna wo n'wi tirhela a tlhela a tlanga hi yena. N'wansati waloye xiphukuphuku. Sweswi wa buti n'wina hi n'wina xaka lerikulukumba ra malume wa n'wina. Va lava ku vona nseketelo aka n'wina. Va pfuneni malume mi nga va tshiki hi ku hi se i xaka ra n'wina leri se mi ngo sala na rona. Va pfuneni buti va yisa hala na hala kwala vanhu va fanelaku va pfuniwa kona va kuma ku pfuneka. Va kuma ku pfuneka malume wa n'wina mavonelo ya kokwana wa xingwavila ka xihosana. Komu.

kae moashi tloko mako baba ile go itse ne le go itse mina bona le ramana ile re ane ku malome bana moniki hinkwa imali se se satilowo aba moniki bona ba salona mali ya sokuti ane ri ku hola bona mali ikhoma hi bona se why ba mo rumela hinkwayo ene loko ni nga endli xikarhi lexiya swa hola kumbe van'wani va le ku tirheni n'wana wa yena mhani loyi se malume va ti tikisela hi ku n'wi nyika mali hinkwayo va nga n'wi nyiki hinkwayo mali va nga n'wi nyiki phela vonaku loko va hola malume a ku i lava mali va n'wi rhumela va nga n'wi rhumeli a va sala na mali ya swakudya no ya ntirhweni no ya hakela swilo swa vona leswi vula ku malume na society a va na yona a va swi koti ku hakela hi mhaka ya n'wansati va nga n'wi nyiki mali hinkwayo a famba lava tirhi na yena tirha malume va nga n'wi nyiki mali hinkwayo mina i vonelo ra mina rero inkomu loko a ku va tekela malume wo fowuna ivi malume va teka mali va n'wi nyika mindzuka fowuna va teka mali va n'wi nyika va karhi va swi vona ku vona va hava mali va ntirhweni va hava swakudya hayi a va tikiseli malume malume va nga n'wi nyiki mali hinkwayo a va sali na mali ya swakudya va sali na mali ya ntirhweni va hakela i society ya la misaveni inkomu.

repairing the main server, just RSM repairing. Hey, maka ya mutlumwa mbilu maka leyi vavaka. Mina ku ya ka mina a ni ku swivula malumukwale wa mina a va dyisiwini. Sweswo swi obvious, a va dyisiwini. Mi nge teki mali ya muholo mi nyika pfumba sata n'wina hinkwayo. N'wana misana 500 a ka ha ri nchumu ndza a xa ha hlawuka mali sweswo i xitsongo. I xitsongo mali nyana na a va dya mali, a va dya mali ya malume wa vona, a va dya mali ya vona nkarhi hinkwawo. Se swi swa swi va swi bihini va tsulunge na vanhu va famba va ntirho wo herini. Mina ni ku sisi ya ni mahlweni hlamula malume wa n'wina tshama na vona va hlayisa ku ya mahlweni. Mara yona mhaka leyi tshama mi ri ndyangwini mi sandzaku mi yi twa yi ahlula i ya kwini mhaka yo fana leyiwa. Ene swin'wana loko mi langutile a hi voni se ku ya mahlweni va bava a hi dyondzeni dyondzo. Loko hi kuma vavasati hi nga va nyiki mali hinkwayo, a hi swi tiveni mali yin'wana a hi vekeni. Hi nga nyiki nsati hinkwayo loko ze yi nyika nsati hinkwayo a i vulo dyisiwa, a vulo dyisiwa malume. Obviously vhela swi va rivaleni a vulo dyisiwa malume. I nge pfumeli xin'wana na xin'wana mali wo fumba hambi munhu a kha a vona no kuma munhu swa yena a swo famba kahle nkarhi wun'wani u kuma peace job mara mali hinkwayo muholo hinkwawo a nge yisi. Ni nga ni gimeta kona ni ri bot makarhi a va tshamisi mindyangu leyi va vulavula a tshama hansi mi hlanganisa mindyangu loko swi nga twaku ya ka social work kota ku lungha mhaka munhu a za a famba i na wun'wana ndlela leyi ku na wun'wana loyi a nga onha ene ni gimeta kona bot makarhi ku ri ka kona.

0: Нет, старых это Оман.
1: Ako ng king?
0: Ngayon, doon ko ko. Doon ko ko yung natawa ko, every doon di kailangan ko. Kaya yung mami mo, ala tayo nila di yan. Eh, buti loko, wala to ko niloko, ito na ti ay loko, i-aplan tingo. Inga atasi, kung fane ko ba na ne enik sanan si vidi nga kabe e atashe i donde si nga donde la so.
1: Okay.
0: Kuba na imanyan si vidi ku i sa. Nelo ku apla. Lo kuba ku tekele akabe general weka. Lo ku fika. Lisi nga donde la so na. Mm-hmm.

0: ka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwo va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyanzo Pet Traditional Healer Dr. Gilligi.
1: Nwa Baggy Tree Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wani mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mada mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yenele ti-office.

hlekelo ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohloreni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-Thompson ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals yi kokholo eka swiyimo. Nwa Baggy Tree Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirhini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yenele tiofisini ta

nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuckridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Unwa begi to healing herbs lava iba shabisi mamimeri yo endliwa hi timintsu.